0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kunpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway og mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells og dinhi ginatago ang platelet og white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, mao kini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga og kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takot ob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya patul-patul ba makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap, Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapapanglipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusaran dyan nga may doon ang Yak, gigitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Kuhan, magaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pang kalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: mga kabanay nga dunay balatian, hilabi na ang diabetes. Importante kaayo nga mag-adjust ang miyembro sa pamilya. Kinahanglan sa iron kini aron mutaas pang kinabuhi sa tawong nataptan na. Ako si Kuya Loy, ubanaw sab kita sa atong tulumanong kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Anong importante man kaayo mga higala nga siren sa kabanay kung unsang wabalatian sa ilang kabanay? Kini aron ilang matabangan nga mutaas pang iyang kinabuhi. Kay kung kabalo gani ka kung unsang tamang buhaton, aw dali ra kay maka-adjust. Halimbawa, kung diabetes ang balatian sa kabanay, sa pagkaon pa lang kahibalo ka na kung unsa ang dapat ihatag kaniya nga pagkaon. Sa batasan, importante usab kaayo. Kay kung magsaka gani ang ihap sa blood sugar level, siya mismo dili kasabot sa iyang gibati. Moong kalit mag-change ang iyang mood. Moong kalit o kabago ang iyang batasan kung sa una butan, aw mainito na kay ulo. Kaniadtong panahuna sa mga dato nga nasud lamang nato, makita og mabatian nga dunay naasoy nga balatian. Apan karong panahuna, bisang kita mga Pinoy, mapubri magdili, mataptan sa maong balatian tungod sa lifestyle. Sa dugay ng panahon, wala pa gyud nakadiskubre nga tambal alang sa diabetes. Maong kung mataptan na gani sa maong balatian, ang pagkontrol na lang sa ihap sa blood sugar level ang pamaagi. Hilabi na sa pagbago sa lifestyle og pagbantay sa mga ginakaon. Kay do naman panultihon nga once a diabetic is always a diabetic. Buti pa sabot nga naana sa sistema sa usa ka tawo o naana sa iyang dugo. Tinuod nga muubos man ang blood sugar level apan mubalik sa gihapon kung magpasubrag kaon sa lamian kaayo og mga tamis nga mga pagkaon. Ang atong ginarekomenda ang Serpentina Plus Herbal Capsule kaya niyang inormalize ang blood sugar level. Ang nakanindot pagdiin sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dili kini pareha sa mga synthetic medicine. Kay kasagaran sa synthetic medicine, kung dili galang makatumar usa ka adlaw ana o pinakaadlaw musaka na dayon ang ihap sa blood sugar level. Pero ang Serpentina Plus Herbal Capsule, lahi kay kung magnormal lang gani imong blood sugar level, unya nagalikay ka sa mga bawal o nga mga pagkaon nga makapasaka sa ihap sa blood sugar level, mamahimo kining undangon kay dili na basta-basta musaka ang imuhang blood sugar level. Unya ibalik na pod kung umatiklan gani nga misaka na pod. Mabitaw nga ginaingon na mo kaninyo nga i-maintain gyud sud sa tulo ka bulan. Sa mga diabetic nga is okay naman gyud nang himuon nga regular monitoring sa blood sugar level hilabi na sa buntag inigmata kanang wala pa bitaw sud ang tiyan o kung sa mga pagkaon. Kana kung nagduha-duha ka sa pagbiya sa imong ginamintain nga mga tambal nga gihatag sa doktor, okay ra na. Basta importante kaayo mga higala nga i-monitorin mo imong blood sugar level kung nagatumarka sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kaya kining Serpentina Plus Herbal Capsule, kung money mong imong tumaron, aw paspas kaayo, mamatikdan nimo ang pag-ubos o pagkunhod sa imong blood sugar level. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga dunay sa goal nga luyang dilaw, kung turmeric, nga kini, maayo kaayo sa blood pressure, sa blood sugar level, inormalize niya kini. Maprotektahan usab ang imong internal organs sama sa imong kidney. Nasayod na kita kung unsa ka importante ang kidney, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
3: Tapos may sugar no giputula ko kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo na okay na.
0: Ayo gud kalimti nga kung aduna kay pangutana o aduna kay kasulti ipadala ka na sa tong text line 09771825833. 09771825833. Buot gid nato nga kanunay healthy kita og layo sa unsang mga balatian. Dinhi na lamang kuto ba atong programa karong adlaw sa susamang oras mag-uban na usab kita. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
5: Joy. 102.

0: 102.3
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa pangit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa pangit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na ito Yaki kay nakatisting ka sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: lang. Kapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
1: Ugani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
0: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
1: Asa man nagapit pang? Hugong sa'y pangalan?
0: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
1: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
0: Wala, lagi ko niyo mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
1: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnum niyo.
2: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
3: Ito ang Joy FM.
4: Joy FM.
3: Sa Kidapawan City, 102.3.
5: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
6: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
5: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang

0: Almoranas.
1: Oh, di ko na ko kalingkod ko ya, kumangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako ko ya, yake kapsul, yake well. O, nawala yun ko ya, nagkupos yun, na ugatan na, nawala na. Nga, nakakuan ako ko ya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuan ko ya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Korea Food Incorporated.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule, usa ka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pancreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreya sa tao kung palahubog ka niya wa pagyud kay kaon pastilan luoy gyud kaayo ka. Unsa ba ka importante ang atay? Ang atay usa sa importanteng organ sa lawas, mao kini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutok-kuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle. Inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Motosab na mo masayaran mga higala kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag na mo, kamo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw na to si Kuya Loy para na po sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas niini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 0907-994-7183. Kuya Loy, ugmamoy Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 0935-2633-934. Kuya Loy, ugmamoy Joy, nagapasalamat yun ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatas ko sa Yaki Oil Liniment na wag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lynn di ay nidiri sa Bantulinaw. Wana kita igong oras mamidyo sa itong tunumanon, yaman ang kalusugan ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigyan mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka namo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: star star kira kira watashi wa star.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: May banta ng El Nino, pero tag-ulan na, ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Udto na joy!
9: It's such a good vibration.
8: Udto na joy!
10: Joy!
8: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: May pagpamay na sa tanan si Coco ni sa Sandy Sindro Kitapawan. Akong request song kay Araw Gabi. Salamat ha. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3 Joy FM.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunal sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ba may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan na ko akong kamot. Mamang nyo'y naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan! Si Maria, maoy asawahan! Kay dako, kayo silang kalubihan!
1: Tatay, mea!
2: Uso may tanaw ni Bus ako ang naungong kagura?
3: Basta, Joy! Enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa ka pad lang ang yung
7: ginom? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na yung kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit pod na sa mga butika. Udto na

0: Nawamtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nabistingan dyan ako. Kanang kuan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maalara ko ya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuol din na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o siuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya, abdan o mga isa kasimana, naulian jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yud mo og problema sa amoa pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naa na ta karon bag-o nga capsule kaning ganado capsule tulo ka tuig namo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado capsule makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado capsule mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki yung panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tubag na yon, tubag!
5: Oo, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka mo, lupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 0645726151 cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Lansya, tanong kayot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukas na siya. Magpapunitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins yan.
9: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Elementary pa lang na.
13: No me conociste nunca de...
7: Unto na Joy! Unto na Joy! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hello mga listeners sa Joy. This is Myra sa Linan ko Kitapawan. My request song kay On the Wings Love ni Regine Velasquez. Thank you. Hasta Joy. Enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: The station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
4: Kung ako, kung pare mga akong ipatistimpon, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
5: Kung saan ipatik mo sa iya?
4: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na nga, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, alay sa isang naning tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
2: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
8: Dear Ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
6: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita. Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Elementary pa lang na.
14: No me conociste nunca de...
6: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: inom ato. Niya kaya na herbal kapsul. Mimiro, tulo lang kapsul. Siya, ganahan man ko. Ni murag, pero may bitak mag iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan. Wala na siya mo hupog.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, kalit, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning, okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: Unto na joy! Unto na-

0: So 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw, mga higala, ani ano sab si Mami Joy o manapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo sa epektibong mga produkto sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kili Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil, makatabang sa mga taong workaholic aron mawagtang ang kakapoy sa lawas human sa tibuok adlaw nga trabaho, physical man o mental works, mga higala. Kay ang Yaki Liniment Oil makapalami sa imuhang pamati ug makapahuway ka og tarong, mga higala. Ang imong himuon bago ka matulog, pagpanghaplas dayon sa Yaki Liniment Oil ang imuhang huna-hunaon. Paplasi ang imong likod, mga batiis o guban pang parte sa lawas. Ang aroma o therapeutic claim ni ini, mooy mo pa-relax kanimo. Mas maayo usab, mga higala, nga ubanan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement tungod kargado kini sa nutrients nga makapakusog sa immune system o resistensya sa ato ang lawas. Nasinatian na ba nimo ang ma-stress? Kung daghan nagapa-stress sa imong kinabuhi, ayaw gyud pagpadala kanila. Kay ikaw ang kaluoy, kasagaran maapektuhan sa stress ang utok, ugat, kaonoran, kasukasuan, kasing-kasing. Tiyan, ang atong atay, ang ato ang mga tinae, o ang reproductive system. Ang pagtambal sa stress, depende kini sa mga sintomas nga makasinatian sa pasyente kung grabe na kini. Apan ang Yaki Herbal Capsule, makawagtang sa stress, magamay man o madako, inubanan sa paglikay sa sobrang paghuna-huna in tawon sa mga problema. Pagpahuway o eksaktong pahuway, dali ra ka na mawagtang ang stress. Kung kanunay ka maghuna-huna sa mga makapastress nga mga butang sa imuhang kinabuhi, wala kay maayong mahimo, mga higala. Kundili musamot lang ang imong balatian. Mas maayo nimong himuon mao ang pagpahuway og ligunon ang pagtuo sa Dios nga makagagahom kay inig mata nimo gikan sa imong pagkatulog, mugaan ang imong pamati, makapaminsar ka na og tarong. Mao kana mga higala nga ingon bitaw sa Ginoo nga maging maalampuanon kita kay siara gyud ang labaw nga makatabang kanato. Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Itong pag-untis na, hindi ako paplas Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
4: Aha.
3: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbokbansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Kuan po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yaman ako ni Eplasan, nauka naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sa'y gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
6: So, ang akong likod, sakit daw nga ito katarong ang tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinugdanan na ito, nagbangon lang ko anong buntag sa yubat. Sila ko si Roy, kadili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakakuan sa akong likod.
2: Muna nga buot na mo masayran kung kumusta na ba kamo. Nakatabang ba kining atong programa kaninyo para protektahan ang ato ang maayong panglawas? Kung unsa man ka na, palihog i-text lang sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
7: The best of me. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kadipawan City sa ngayon. Aywan lang mamaya kung babalik ba yung init. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Og kumusta po dagato ang mga ka-joiners ng mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og siyempre ang tanang taga Davao Oriental ka nagasunod sa 105.7 Joy FM na madungog usab sa Cotabato City. Kumusta po mga ka-joiners? Sa ato ang mga ka-joiners dito sa asa na tong papel diri nga ingon nga please don't remove me. Asa na to? Ayun, nabaliktad. Ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipulog. Kauban nato dito si Sir Joel Elio ba? O lahi sila. And of course, ato ang mga ka-joiners nga nagasunod usab sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners sa tanang mga naka-live din po ngayon. Palaya po kayong magpadala ng inyong message. Pwede rin po kayo mag-comment, ano? Kailangan ko rin po na mag-comment din po kayo sa yung mga letter na binabasa po natin mga ka-joiners, ano? Para may katulong naman si Mami na matulungan natin yung ating mga letter senders. So tuloy-tuloy na po tayo. Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. So welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Thursday. 15 po sa buwan ng Oktobre. Hala, 15. Lucky number. Sige mga ka-joiners. Sa atong mga drivers na mga sweet lovers. Ingat-ingat po sa inyong biyahe mga ka-joiners. Ha? Sa ating mga ka-joiners na sa banig ng karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ha? Kailangan po talaga nating lumaban. Dahil hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. Dapat mayroon po talaga tayong gagawin at para matulungan ang ating sarili. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 10 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Ayan, namula-mula pa si Mommy, no, gikanta sa David Saloon. Nagpa-relax si Mommy sa David Saloon, no. Naanay David Saloon din sa Kidapawan City katong wala pa nakabalo, no. Oo, maayo-kaayo ang ilahang kanang mga say tawagan ni mga beautician, mga kaning manggupit. Si June. Oh, thank you June. Guwapa ka ay si Jenna. Og sa tanang mga kauban ni June diha sa David Saloon sa Kidapawan. Klaro ka ayo kay naa sa highway kung going town mo gikan sa Kabakan nasa left side. Gikan mo sa syudad nasa right. Ayan, nagdali-dali lang takaganiha. Wala na to, nakuha ang tanan nila nga pangalan. Hinaot, nagapaminaw sila sa ato akaron. Thank you so much sa maayong servisyo diha sa David Saloon. Dili na ta ka kinahanglan pangamuad to pa dito sa Davao, mga ka-joiners, no? Katong mga taga-Cotabato, Midsayap, o taga-diin man mo, nga nahigugma mo sa serbisyo sa David Saloon, na ana dinhi sa Kidapawan City. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo, mga ka-joiners. Naka-live streaming po tayo ngayon. Sabi ko nga, magpadala din kayo ng comment mamaya pagkatapos nung pagbasa natin ng letter, no? At yung sinasabi ko rin, baka may kwento po kayo about sa ating mga produkto. May mga nag-message sa ato nga, Mami, maulaw man me. Ayaw good ka ulaw. Kanang mga maayo ninyong experience, natabangan mo sa kung unsa nga produkto sa Yaki. Maayo good ka ayaw na nga istoryahan nato kay aron. Mahatagan po og ideya ang uban natong mga ka-joiners. Dagan kaing salamat. Thank you for watching, Miriam Balabagan. Hello, Mami. Paplay po ng song na Paminsan-Minsan. And also from Jeremy Comdag, shout out sa kanak mama og papa sa Sitio Bantaon. Salamat, Mami. And Vivian Labawan Latimbang, maayong hapon, Mami Joy. Pag-greet ko sa akong mama Lilia Latimbang, diya sa Barangay Gubatan, Magpet, nga pirming naminaw sa imuhang programa kada hapon. Watching from San Andres, Catanduanes. Salamat sa pagbasa, Mami. And also from Leia Ling Mamuzog, shout out ko sa ako amama na si Alili, og ako apa-apa na si Alan Mamuzog, na naminaw karon sa radio. Ayon, at taga-asa kaha ni sila. So naminaw sa radyo, might be kung nasa Davao Oriental ni sa 105.7, oh di ba, o kung naani dito sa Misamis Occidental nasa 87.7. Salamat ka ayo, no, maayo gyud yung ingon nga sa radyo or naka live para makabalo mi kung unsang inyong ginapaminawan. Aslam, good noon, Mami. Paki-shoutout naman po ang asawa kong stress from Lambayong Sultan Kudarat. Nako, huwag ka pa-stress. Makakalbo ka niyan. Ay, Sakitig Usmanakad. Shoutout mo lang nanay ko, Mami, na palaging nakikinig sa'yo from Tunggol, Dato Muntawal po. Ayan. Thank you, Aisa. Maing pagpaminaw, nanay. Miriam Balabagan. O, wala na niya nasulat kaganiha tanan. Shoutout daw sa friend ko na si Madam Mona Pagayukan. Nasa Aringay, Kabakan, at sa lahat po ng Sulaiman family, at paplay lang po ng song na 25 minutes. Thank you po sa pagbasa, Mami Miriam Balabagan po. And Jay Malay, shout out sa mga kasama ko nagalaro, Mami, thanks. And Masangay Gladys, maing udto po, great lang po ako sa ako ang mga baby, si Althea Grace og si Glenn Andre from Mati City. Thank you, Mami. Wapo kayong mga pangalan ang mga bata karon, no? Dili kay parehas amo ang panahon. Ah, Godofredo, Mamerto, Lordisima, kuya kay mga pangan, Hermogenes. Anyway, Jed Monding Endy, thank you for watching, Mami. Greet na ko ang Endy family, labi na sa ako ang baby, Lakeisha. Yumi ng Og Tresya Yuna Endi. Thanks sa pagbasa, Mami, and also Manolo Smart. Alhamdulillah. Mapiabon, Mambo, Mami Joy. Salam ka pansalaki si Dato Ahmad, si Ahmed, si Ania, si Bulaw, si Andolana, si Nana, na nahikinig sila sa iyo, Mami. Pa-request ako ng song, Ang Sarap Mong Mahalin. Please, Mami. Thank you, Manodo. Bahala na si Pomelo sa imuha, Ang Sarap Mong Mahalin daw, Poms. Hexagon Green. Mami, mainit na tanghali po. Pakiplay ng song, Iniibig Kita. Thank you po, Mami. Oh, na-miss ko itong song na to, ha. Sentimental song para kay Mami. Roy Serenio, hello, Mami. Pa-shoutout, Mami, from Libungan. Pa-play ng song, Mami, Pagsubok. Salamat sa pagbasa. And Bong Tinoy, shoutout ko, Mami, MJ Pugusa Dionaldo, watching from Bual, Tuluna, North Cotabato. Anje Malay, na shoutout from Cotabato City. Asa ka naminaw, Anje? Oo, pwede ni mo mamonitor diha ang 105.7 Joy FM kung naasa radyo, no? Try mo ga and balitaan mo si Mami. Bibing Digaw, good PM, Mami. Pa-shoutout kami dito, Kabakan. Kuya Kel Banugan Madanlo, shoutout watching from Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro. Kukoy Masangged, kumusta, Mami? Okay lang si Mami. Dato Aban, Mami, alhamdulillah. Tapos na ito, no? Masarap lang daw kapag lasing. Hilo daw sa Abas, baka na family og si Ina, babay, si Dato Ahmad, Amid, Mama, si Nana, nahikinig sa iyo ngayon. Tony Elasio, thank you for watching, and Arnel Mapayo, Manaong Song, shout out daw at pakiplay ng Kay Tagal Kitang Hinintay. 16 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna, kailangan na natin basahin itong ating sulat. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa inyo, Mami. At sa lahat po ng sumusubaybay sa programang Dear Mommy Joy. Sumulat po ako sa inyo dahil hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako o normal lang ang aking nararamdaman. Mangyari po kasi, Mami, hindi kami nagkaanak ng wife ko. Hindi ko alam nung pakasalan ko siya. May namumuong sakit pala sa kanyang matres. Napakaganda ng asawa ko. Napakabait. At napaka-healthy kung titingnan mo sa panlabas. Wala raman din siyang iniindang sakit, Mami. Kaya nung pagkakasal sa amin, dahil may pera naman ako, may pera siya. Sa 6 na buwan, wala na kaming ginawa kundi ang mag-travel. May mga sariling negosyo kasi ang mga magulang namin. At nasa mga magulang namin kami nagtatrabaho. Tumatanggap ng malaking sahod at nabibigyan ng magandang mga pagkakataon para mag-enjoy sa buhay. Kaya nung mag-asawa kami, lahat ng gusto namin gawin ay nagagawa po talaga namin, Mami. Sabi ko nga nung after ng kasal namin, 6 na buwan wala kaming ginawa kundi ang mag-ikot, mag-travel. Ine-enjoy talaga namin yung aming mga panahon na kaming dalawa. And hoping also na after 6 months ng pagliliwalew, makabuo kami. Dahil may mga edad na rin kasi kami nung ikasal kami. I was 39. And 32 naman ang wife ko. Hanggang sa lumipas ang 5 taon, sabi nila, period of adjustment. Wala naman naging problema sa aming dalawa. Focus kami sa trabaho namin. Pag-uwi sa bahay, yung kaming dalawa. May sarili kaming bahay bago kami nag-asawa. Kompleto na. Tinulungan kami ng mga magulang namin to have our own. To own a house, a car, everything. Kaya hindi kami masyadong nakagastos ng sariling pera namin. Nung nagbakasyon kami para sa aming honeymoon, sky is the limit. Galing din sa aming mga parents. Kaya masasabi ko na walang dahilan para hindi kami makabuo. Pero sa kasamaang palad nga po, 5 taon na ang nakalipas noon. Wala pa rin. Hanggang sa isang araw, may classmate ang wife ko sa college na nabuntis ng nobyo ng boyfriend niya at hindi pinanagutan. Tinakasan. Alam mo ang ginawa ng asawa ko? Pinatira niya sa aming bahay, inalagaan. At pagkaanak niya, pinabalik sa trabaho. At kinausap ng wife ko na kami na ang mag-alaga ng bata. Isang malusog at napakagandang batang babae. At hindi nagtagal. First birthday ng bata, nandun pa yung biological mother niya. Pero yung pangalawa, wala na. Dahil nag-asawa ng foreigner, yung nanay ng bata. Hindi na nagpakita sa amin, hindi na nagpaalam. Because that was actually the promise na hindi na siya magpapakita. At nasa amin na kung paglaki ng bata ipapakilala sa akin o hindi. Kaya inalagaan namin ng bata na parang tunay na anak. Lalong-lalo na po ang wife ko. Pero 10 taon yung bata. Nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang asawa ko. Nag-aaral na yung bata eh. Masaya na ang asawa ko at hindi na siya nag-iisip pa ng paano kung hindi magkaanak. Wala na. Ibinuhos na niya yung kanyang panahon doon sa bata. Kaya yung bata lumaki ng napakaganda, napakakinis. Hanggang sa yun, 3 araw na iniinda at sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Sabi ko, kailangan na natin pumunta sa doktor. At nakakapanlumo, mami. Pagkatapos ng masusing examination sa kanya, natuklasan na may stage 4 cancer siya sa kanyang ovary. Sabi ng mga doktor, di na kailangan operahan dahil kahit na operahan, kalat na. Nagdilim ang aking paningin. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Yung napakagandang asawa ko at napaka-healthy tingnan. Ang tagal na palang may dinadalang karamdaman. Kaya doon ako naniwala na totoo palang napaka-tridor ng cancer. Saka mo na lang iindahin kung bilang na ang araw mo. Bumilib ako sa asawa ko. Pagkatapos niyang malaman yung result ng kanyang mga eksamen, nakasmile pa siyang
1: humarap sa akin. Sabi niya sa akin, mahal, huwag kang malungkot. Ang mga tao sa mundong ito, meron tayong kanya-kanyang panahon. Kung hanggang talaga, kailan tayo tatagal? At bata pa lang ako, pinaghahandaan ko na yan at tanggap ko na. Ngayon ko na-realize, kaya pala ayaw tayo bigyan ng anak. Dahil maiiwan ko lang pala ng mas maaga. Kaya maging masaya na lang tayo sa baby na mayroon tayo ngayon, kahit na hindi ating dugo. Pero minahal na natin siya na parang atin. Sobra akong kinakabahan. Di ako makapagsalita at niyakap ko lang ang asawa ko. Sabi ko talaga, paano man maging katulad mo? Napakatapang mo. Napakatibay mo. Sabi niya sa akin, kung tatanggapin mong hiram lang ang buhay, at lahat ng hiram ay ibinabalik. Ganon lang kasimple yon. Medyo mas mapaaga lang talaga ako. Pero wala naman akong pagsisisi sa mga panahon na ipinagkaloob sa akin. Naging masaya ako. Gumawa ako ng mga mabubuting bagay. Nagkaroon ako ng ikaw na nagpasaya sa akin. Ilang taon na rin tayong magkasama. Masayang-masaya ako nakapiling ka. Wala akong karapatan para sumama ang loob sa Diyos. Na kahit na sa maikling panahon, naging masaya naman ang buhay ko. Ayaw na niya ng magpadala sa doktor. Sabi niya sa akin, kapag dumating ako sa punto na talagang manginginig na yung makikita mong talagang bibitaw na ako, huwag mo na akong dalahin sa ospital. Baka matubuhan pa ako. Dagdag gastos lang yan. And prolonging the agony. Tango lang ako ng tango. Opo, ikaw ang masusunod, mahal ko. Hindi namin sinabi sa bata. Pero nung hindi na kinaya ng wife ko na magluto, lumabas kami. Mahinang-mahina na nasa bahay na lang. Ayaw nang umakyat sa itaas. Dito na siya sa kwarto sa baba. Umiiyak yung bata na nagtatanong, Mami, bakit parang malungkot ka? Namamayat ka? Okay ka lang ba, Mami? Dahang-dahang niyakap ng wife ko, yung bata. Sabi niya, baby, medyo lang may malubhang karamdaman si Mami. Dapat maging ready ka. Alam mo naman si Lord, siya lang talaga ang masusunod. Tuloy-tuloy na niyang sinabi sa bata kung ano man ang mangyari sa akin. Dito lang naman ang daddy mo. He will take care of you. At si Yaya, nandyan lang. Yung mga lolo't lola mo, yan o naman, they love you so much. Nakikita ko talaga sa asawa ko, Mami. Yung kanyang katapangan at yung pagtanggap niya na bilang na ang araw niya. Hanggang sa isang gabi, naidlip ako. Gidising niya ako, Mami, mga alas dos ng madaling araw. sabi niya, mahal. Narinig ko naman kaagad. Gumising ka. Aalis na ako. Andito na ang mga sundo ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo minsan pa. Mahal na mahal kita. Masayang masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. Maraming maraming salamat sa mga araw, panahon na magkasama tayo. Magkasama sa tuwa. Salamat sa pagmamahal mo at sa katapatan mo. Huwag mong pabayaan yung anak natin. Siguraduhin mo yung magandang kinabukasan niya. Kung kinakailangang huwag siya mapalayo, kung dumating man ang mga panahon na mag-mature na siya, sana yung lagi mo siyang nakikita na susubaybayan. At kailangan mong maghanap ng makakasama sa buhay pag wala na ako para may mag-alaga sa'yo. Doon ako humagulhol ng iyak. Sabi ko sa kanya, huwag mong babanggitin yan. Hayaan natin ang panahon ang magsabi. Pero sabi niya, sige na, nakasmile pa rin siya. Yakapin mo na ako, alis na ako. Niyakap ko siya nang napakahigpit. At mamaya-maya, nahulog na yung kamay niya na iniyakap niya sa likod ko. At doon alam ko, tuluyan na siyang umalis. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Bumabaha ang mga luha. Gusto kong questionin ang Panginoon. Pero naalala ko yung sinabi niya na sa buhay na mayroon siya, wala siyang karapatan para questionin ang Panginoon. Tama siya. Kaya kahit gaano man kasakit, pinili ko pa rin magpakatatag katulad ng gusto niya. Hindi ako nag-ingay. Wala akong sinabihan na wala na siya. Tinabihan ko siya. Niyakap. Inaangat-angat ang mga paa at mga kamay para huwag siyang manigas. Alas 6 ng umaga, gising na ang lahat. Binuksan ko ang kwarto namin. Tinawag ko ang lahat at doon ko sinabi na wala na ang asawa ko. Iniwan na niya tayo. Natulala ang lahat. Walang makapagsalita. Yung bata nanginginig. Nakaupo. Tinatago ang mukha. Hinayaan ko lang siya. At sinabihan ko yung yaya na ilapit yung bata sa mami niya. Habang hindi pa matigas ang katawan, mahawakan niya. Saka ako tumawag ng porinarya na magsiservisyo sa kanya. Napakalungkot ng bahay. Sobra. Hanggang sa sinunod ko rin yung gusto niya na ayaw niyang matagal na nakaburol. At hindi ko rin alam na nagpagawa na pala siya ng kanyang nitso. Pumili na ng kabaong niya. Nagulat na lang kami. Na hindi lang man kami tinanong ng purinarya. At nung sinabi ko ang bilis niyo, sabi niya, "Sir, matagal na po ito na kinontrata kami ni ma'am. Pag may mangyari sa kanya, ito yung mga kailangan na gamitin sa kanya. Matagal na rin tapos yung musileyo niya." Grabe kahanda ang asawa ko. Nasabi ko tuloy sa sarili ko, napakasarap naman mamatay kung gano'n ang puso mo buong buo sa pagtanggap kung hanggang saan ka lang talaga. Isipin mo, ni wala kaming problema. Buhay pa siya, inasikaso na niya ang lahat. Sobra magmahal yung asawa ko. Ayaw na niya kami bigyan ng problema pa. Hanggang sa panahon ng kanyang tuluyan ng pamamahinga. Kailangan kong mag-move on. Focus ako sa trabaho. Sa totoo lang, yung bata, lumalaki na rin. At the age of 13, nagdalaga. Napakagandang babae. Dumating sa punto, mami, na yung bata, tumatabi sa akin, sa kwarto. Yakap. Hinahalikan ako. Iyayakap ako. Kinakausap. "Be strong, Dad. Wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-move on. Kailangan makita ni Mami na okay lang tayo para maging masaya na siya kung saan man siya ngayon." Hinayaan ko lang kasi nasanay naman din siya na pumupunta talaga sa kwarto namin na tumatabi sa Mami niya. Hindi ko rin pala alam na sinabihan na pala siya ng wife ko na hindi siya tunay na anak namin. Ibinigay sa kanya yung larawan ng kanyang tunay na ina. Na baka daw dumating ang panahon kakailanganin niya. Magtanong lang daw sa akin kung saan siya pwedeng matagpuan. Pero ngayon wala nang asawa ko. Ayaw ko na sana na pumapasok pa siya sa kwarto ko. Kaya sinabihan ko siya, "Talaga ka na ngayon. Wala na rin ang mami mo. Huwag ka nang pumasok dito sa room ko." Sabi niya, "Bakit, Daddy? Ayaw mo na sa akin kasi wala na si mami?" Sabi ko, "Hindi sa ganon. Darating ang panahon, magkakaroon ka rin ng sariling buhay. At tingnan mo, nasa kolehiyo ka na. You're no longer a baby. You're a grown lady now." Siguro mga ilang linggo, di na siya pumapasok. Minsan din, sinasadya kong umuwi ng late para wag na siyang pumasok sa kwarto para i-comfort ako. Pero matalino yung bata. Nararamdaman niya na iniiwasan ko siya. at nung nasa third year college na. Bumalik yung pumapasok siya paminsan-minsan sa room. Minsan nakapantulog na pumapasok doon. Pero nag-iba siya. Nararamdaman kong kapag tulog na ako, hinahalik-halikan niya ako. Hinihimas-himas niya ang dibdib ko. Hanggang sa

mata. Umiinit ang katawan ko. Hindi ko alam. Sabay labas ng kwarto at pumupunta sa kwarto niya. Kahit hindi niya sabihin yon, alam ko sa kilos niya. May gusto siya sa akin. Hindi bilang daddy. Hindi bilang ama. Iniisip ko na dahil siguro sa alam ng bata na hindi niya ako tunay na ama. Kaya siguro hinayaan niyang lumaki ng lumaki yung kanyang nararamdaman para sa akin. Tinotolerate niya, mami. Hanggang sa matapang niya akong hinarap. Sabi niya, oo. Talagang tatay lang naman talaga kita. Pero ayokong mawala sa pamilyang ito. Mula pa pagkabata, nakita ko kung paano ka inaalagaan ni Mami. Gusto kitang alagaan katulad ng pag-alaga ni Mami. Gusto kitang mahalin katulad ng pagmamahal ni Mami, hindi yung pagmamahal ng isang anak. Dahil hindi mo naman talaga ako anak. Sabay ang yakap at halik naman. Hanggang sa naghubad yung bata, ay hindi ko na kinaya. Bumangon ako at pumasok sa banyo at nag-lock. Nasa pintuan siya ng banyo at umiiyak. Sabi niya sa akin, James, buksan mo ang pinto. I am not your daughter. I love you. Totoo, Mami. Ako alam ko rin, mulat na mulat ako sa katotohanan na hindi ko siya kadugo. Sa napakaganda ng bata at napakakinis. Napakatalinong bata. Hindi siya mahirap mahalin. Sa totoo lang may pagnanasa rin ako sa kanya. Pero hindi ko kayang labanan yung hiya na for so long a time, ipinakilala na anak namin siya. Although alam ng lahat na hindi siya real, hindi tunay na anak. Pero yung lumaki siya sa amin, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Not even my parents. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila kung mangyari man itong nararamdaman ko at gusto ng bata. Mamahalin namin ang isa't isa katulad ng mami niya. Ito ang sobrang nagbibigay ng kaguluhan sa isip ko ngayon. Wala siyang manliligaw, hindi nagpapaligaw. At sinabi niya sa akin, gusto ko, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Gusto ko, angkinin mo na ako. Ayokong mapunta sa iba. Nakita ko kung gaano mo minahal si Mami. Ayokong mapunta sa iba ang pagmamahal na yon. Hindi na ako nakakapagsalita, Mami, pagka binabanata niya ako ng ganon. Kunti na lang talaga ang kulang. Malapit ko na siyang hindi matiis. At nagseselos na rin ako. Kapag ka nakikita ko siyang lumalabas na sexy, driving her own car, at graduating na siya ngayon. At sabi niya sa akin sa birthday niya after her graduation,

gusto daw niya na matupad. At makuha niya yung pagmamahal ko. Hindi bilang tatay, kundi bilang asawa. Mami, tulungan po ninyo ako. Normal po akong lalaki. Kailangan ko rin ng pagmamahal at yung mamahalin. Hindi ko rin alam dahil sa batang yan. Hindi ako tumitingin sa ibang babae. Marahil siya mismo ang matapang na nagsabi sa akin ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Siguro kung hindi, hindi ko kayang sabihin din sa kanya yung nararamdaman ko at maaaring titiisin ko na lang at ibaling sa iba. Pero sa mga pagtatapat niya sa kanyang nararamdaman sa akin at gusto niya akong mapangasawa, makasama for life, hindi bilang ama, parang lumakas ang loob ko na hindi ko alam kung paano ko gagawin. Sana, Mami, mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lumbus na gumagalang at nagpapasalamat. James.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 nako. Haba nung kwento, ano po. So balikan na po natin mga ka-joiners ang ating letter sender na si James. Magandang hapon sa iyo, James. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, James, para sa akin lang ito, ano? Una, oo, totoo na hindi mo kadugo. Pero isipin mo naman, mula ng paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang nanay, nasa inyo na yung bata. Lumaki siya na kayo ang kinikilalang mga magulang. Ikaw, yung tatay niya. Malaki na siya nung malaman niya na hindi siya tunay na anak. Para sa akin, hindi magandang tingnan talaga. Kung tutuusin, pwede naman talagang mag-asawa kayo eh. Why not? Di naman kayo magkadugo. Pero para sa akin, parang ang pangit-pangit tingnan. Tulad ng sinabi mo, wala pa sa pagkabata, ipinakilala na siyang anak niyo. Minahal mo siya parang tunay na anak. Kaya lumaki yung bata na matalino, maganda. Dahil sa magandang pag-aalagaan niyo inyo. Hindi mabuti at maaring magbago ng lahat. Malaking epekto sa environment ninyo. Tama ka kanang kaulaw. Para bang wala ng ibang babae sa mundo na yung kinikilala mong anak mo, ikaw na mismo ang kakain sa kanya. Murabag gilok kayo, paminahon. Ikaw, sa edad mo, kayang-kaya mo naman napigilan yan. Huwag mo lang sakyan yung bata. Bata pa siya. Ever since hindi nagka-boyfriend, walang ibang karanasan. Hindi natin alam, iniisip lang ng bata yung assurance na kailangan niyang ma-secured yung future niya. To inherit everything. Kung ano ang meron ka. Kausapin mo yung bata. Sabihin mo sa kanya, wala nang pagkapanganak sa'yo. Dito ka na. Kami ng mami mo ang nagpupuyat habang pinapalaki ka. Oo, hindi tayo magkadugo. Pero hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga, yung inalagaan kita bilang anak. Pinoprotektahan kita. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin kita. Pinoprotektahan. At dumating man ang panahon na gusto man ng magkaroon ng sariling buhay, andito pa rin ako kung kakailanganin mo. Sabihin mo sana, huwag masira yung magandang relasyon na mayroon tayo. Hindi lang para sa akin at sa'yo. Sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa mga magulang ko lalo na. At sabihin mo sa kanyang hindi ko kaya yung gusto mo. Hintayin mo ay tamang lalaki na para sa'yo. Kasi nasa pakikipag-usap lang siguro yan eh. Pasabta siya og maayo. Sabihin mo sa kanya kapag ginawa mo yan, maraming maapektuhan. Maaring hindi ka magiging masaya na yung mga taong nagmamahal sa'yo. Maiinis sa'yo yan. Magkagalit. Kaya, panatilihin natin yung ganitong magandang relasyon na we are family. Bata ka pa, ilang beses pang magbabago yung iniisip mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, hindi kita pababayaan. Kahit na dumating pa sa punto na magkaroon ka na ng sarili mong buhay, magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, nandito pa rin si Daddy para protektahan ka. At huwag mo nang hayaan na pumasok pa siya sa kwarto mo. Every time na you are home, lock your door. Ayaw i-open. Ayaw siya hatagi o duplicate. Or maybe, mag-double lock ka. Para ma-feel talaga ng bata na iniiwasan mo siya. Go home late. At kung naka-move on ka na, pakita mo rin na binubuksan mo na rin yung mga mata mo para sa ibang babae. Hopefully, yung puso mo rin na makakita ng ibang babae para magmahal ka muli. Huwag kang magpakita sa kanya. Huwag mong patulan yung nararamdaman mo. Lumakas lang ang loob mo dahil yung bata mismo ang nagsabi sa'yo. At dahil sa ganda niya, kaya gusto mo na rin patulan kung ano yung nararamdaman mo. Huwag. Kasi sinasabi ko sa'yo, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa environment ninyo. You can always love her as your daughter. Hindi dahil sa pagnanasa. Yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. At ipakita mo na rin sa kanya na nagdi-date ka na. Magkwento ka. Magdala ka ng mga friends mo sa bahay niyo. Yung mga ganon. Para makita niya na wa effect yung gusto niya. Siguro masyadong naging open lang talaga kayo ng wife mo nung nabubuhay pa siya. On how you love each other. Maybe even intimately. Kaya siguro yung bata, lumalaki na nakikita yung masarap magmahal si Daddy. Ganon. Nagusto na niyang ariin ngayon ang kininyong papel ng mami niya sa buhay mo. Alam mo, sa totoo lang, James, yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. Pero kung anuman ang magiging desisyon mo, lalo na sa mga taong madalas magsabing, wala akong pakialam sa mga tao sa paligid, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, sometimes that's selfishness. Depende kasi yan sa situation eh. Yung kung ano ang sasabihin ng mga tao, yes, hindi naman talaga tayo pwedeng mabuhay sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, ng ibang mga tao sa atin, di ba? Pero depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon mo na yan, hindi po talaga magandang tingnan. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi talaga maganda tingnan na yung binuhay mo na tinuturing na anak. Ngayon paglaki, aasawahin mo. Pero, yun nga, sabi ko, buhay mo yan. Humingi ka ng advice. Ito yun naman yung nakikita ko. Pero kung ano man ang magiging desisyon mo, buhay mo yan. Ikaw pa rin ang masusunod. Maraming salamat sa pagbahagi, no? Parang ang bigat. Hanggang ngayon, ang bigat sa dibdib, ano? Oh, parang hanggang ngayon, napakabigat pa rin. Ang bigat ng story. Pero kung gusto nating pagaanin, magiging mas magaan din. So, ganun yon, James. Maraming salamat sa pagbahagi ng kasaysayang ito. Sana manatilo yung magandang relasyon ng pamilya, ng paligid ninyo, at dumating ang panahon na kung ano talaga yung nararapat, yun ang dapat na mangyari. Thank you. Ayun, mga ka-joiners. Bugat kaayo. Grabe nung, paano kaya? Yung pinalaki mo na napakaliit pa, tapos paglaki, nako, parang ang hirap. Thank you for watching kay Dato Aban. Mami, alhamdulillah, ito tapos na to. Tony Eliseo, greedy ay nako ang akong papa o mama na sa bukid o sa aking mga igsoon, mami. Thank you sa pagbasa. Arnel Mapayo, manaong song. Shout out, mami. Pakiplay ng song kay tagal kitang hinintay. And Alia Melintuan, good afternoon, mami. Greet nako ako ang stepmother nga naasa Maitom karon o sa akong papa nga naasa San Ignacio nga nag-duty sa Daniel Barbershop. Og sa ako ang igsoon si Risa May Iris May og ingon man si Ria. I miss you na po mga kapatid. Stay positive lang and always in good health. And also my family ko, I love you so much and God bless. Request ako ng song The Gift, Mommy. Thank you. Kimberly Maliga watching from Manila, Malate, Bukid and also Dodong Ubuta, Madaiga Yanalinga sa 16 barangay ng Katiel, ilabi na sa lungsod sa Lingig, Surigao del Sur. Ay, thank you kaayo dong. Nag-adto ka sa Lingig dog. Salamat kaayo diha ninyong dapita. Kompleto ang ato ang mga produktong yaki diha sa inyong mga lugar. Mga ka-joiners, ha? Dapat katong wala pa nasuhito sa mga produkto sa Yaki, masuhito na gyud no mga ka-joiners. Kanang Bilongga Gold para ni adtong mga rayumahon, mga adunay mga bukol-bukol o kanang mga sakit sa kalawasan, Bilongga Gold na akana sa mga butika. Shout out lang kay Papa Leonor Madanlo na mupanaw na, mami. Salamat sa pangbasa. O, condolence po sa inyo, ha? And also from Kimberly Maliga, birthday daw ni Mads Jennifer Masugod, happy birthday. Ayan, mamaya siguro yung birthday song patugtog. And Flor Masunag, hello mami, good afternoon, shout out sa akong anak nga si Margie na karon sa panlaisan, watching from Davao. Fritz Tumanggong Pakondo, good afternoon po mami, we miss you always. Thank you Fritz, Flor. Mike Cobley, ang akong asawa dugay nag-anto sa iyang high blood og arthritis, pero sa kad mi gamit og Bilongga Gold, kaluoy ni Allah, murag luag na ang iyang pamati. Gani nagpa-check up mi sa doktor og ingon sana. Og ingon siya nga next year balik ka uli, pero hindi pa namin sinabi na Bilongga ang nakatulong sa kanyang karamdaman. Norma Adsaman po ang kanyang pangalan, nakikinig po siya ngayon. Thank you po. Ay, sayang no, ato ning tawagan siguro tomorrow. Pakikuha ang number kani o Mike Cobley. Oo. Manawag mi sa inyo ha, ugma ha, kay wala namang gooday oras, nag-overtime na si Mami. Oh, nakuha ni mo si Atenelli Cabanilla, thank you for watching. Happy birthday daw sa iya. Happy birthday Atenelli, and also kay Lea Ling Mamuso, shout out daw from Digos, Tukaraga, Davao Oriental. Salamat mami, nagtanaw jud ko sa imuha live. Thank you. Jonalyn Felix watching from Mati, Alvin Ongkoy, Alan Nabilungan, Maricel Yosoris Tuyungan, J.N. Ombon, Hope Toledo Espanyol, Jerose Masunag, Juni Mabandos, Aguyong Niliko. Mga baliktad-baliktad, good man ni mga pangalan. Jobert Pawin Manlangit, Makatin Alam, Angeline Madanlo, nagadaghang kaayo sila. Johardo Ambel Kumawit, Masher Husto Mapando, Arnelin Husto Tanding, and Langga Dumat. Thank you so much po sa inyo, mga ka-joiners. At, ano daw? Maayong pagpaminaw kay Nanay Pat diha sa Cotabato City, particularly diha sa Dimasinod. Maing hapon sa inyohang tanan diha, maayong pagpaminaw nay, unay-unay ka na sa radyo karon. Salamat kaayo, stay healthy Nanay Pat. Og padayon sa pag-inom sa imuhang Bilongga Gold. Oh, di ba? Kay basta gani mahutdan na si Nanay og Bilongga, magkuan gyud na siya. Mamroblema na na siya. Anak, wala na ko'y Bilongga. Oh, kay mao gyud na iyahang maintenance. So mga ka-joiners, mao ka na ang ato ang kinatibukan sa ato ang programa, no? Murag wala may nag-comment. Happy birthday kay Vice Mayor Kylo Grican Kaligunan diha sa Caraga, Davao Oriental. More years to celebrate, Vice. And stay healthy. Joe Escalante, happy birthday. Kylo, ito na. Babette Abelita, happy birthday. Angela Sugnoan Banugan. Meline Maban. Yung birthday song daw nila. Meline Mabayanban, Masumpad Dominador, Masugod Jennifer, happy birthday. Ayan sila ang mga nag-birthday karon. At sa lahat po ng may mga birthday ngayon, mga ka-joiners, happy birthday po. Ngayong October, marami ang nagbe-birthday, no? 15 ngayon, birthday ng mama ko. Pero wala na kasi si mama, nag-rest na. And sa 18, birthday naman ni Mayan Litihio. Og October 21 kay Ralph Verhill Letihio birthday, October 29 kay Dave Mark Dumaan birthday pod na sa ako ang papa. So mo na ang mga mag-birthday karong October. Sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, mga ka-joiners, happy birthday po sa inyo. Enjoy your day. At happy anniversary din po sa lahat ng may mga sinicelebrate na anibersaryo. Mga ka-joiners, sa lahat po ng mga ka-joiners natin na nakikinig po sa ngayon, hindi ko na po iisa-isahin pa, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at patuloy po tayo na magpasalamat. Ano man ang mayroon tayo, pasalamat tayo. Ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Happy birthday, Vice Rican Kaligunan!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balatian. Latian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon, o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakitin yung mga lutahan, sakitin yung kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante, aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mao na siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan, tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90 ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K. Ow! The best
2: Dinhi na lang ta kutob, ha? Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:33 ng hapon, mga ka-joiners. And tuloy-tuloy tayo, ano? Good afternoon kay Joy Tupiasan din ha. Shout out kay Mama diha sa Barangay Rizal na si Clarita Mandabon. Tubuasan na mag-ambing siya pirmi iya ha. Papirmi iya ha, daining anak. Nga si Marites Andoyo, taga pagpaminaw sa atong program. Watching from Davao City. Hello kay Pawin Renanti. And hello sa mga taga-Panlaisan, ang Pawin family, Masangay family. Greetings coming from Renski Pawin alias Dogski. Good afternoon po kay Atoy Iligan. Shout out nga naminaw from Sitio Batiano, San Pedro, Caraga, Davao Oriental. Flor Masuna, gaming hapon. Shout out sa iyahang mga anak nga si Margie nga nakakaroon sa Panlaisan. Watching from Davao City and request ng song, Sino Nga Ba Siya? Salamat po sa pagbasa.

Johnny Boy Lagungan Masangay. Shout out sa ilahang host na si Pastor Jersom Pagantupan. Happy Thanksgiving Day celebration ng EFGC Butay. Ngayong hapon kay Monson Ivan. Shout out from Matabang Barangay Taukang Amanay Davao Oriental. Request ng song Binaliwala. Hello kay Alan Bilungan and shout out from Dungguan, Dato Muntawan. Maricel Tuyungan from Davao City. Lady Guard. Ilang tibungko. Salamat po, may hapon. J.N. Umbon, may hapon mga musta lang po. Ila Papa Nilo Umbon, Beloy Mama Jerna, Magnaos ug Umbon Family, diya sa Iwan. Yahang bana na si Terso Atugan Felix. Sigig katulog. Ay, salamat po sa pagbasa. Hope Tolino Ortlido Espanyol from Don Leon Balante.

0: ng kaporma.
1: Nya, kamusta man imong love life karon tay Diggs?
0: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nya idara nako.
1: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
0: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
1: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
0: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
0: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
1: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
0: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2:53 ng hapon mga ka-joiners. At syempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much. Sa pag-uban po, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you! Og susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Og sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental, daghang-daghang salamat. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Broadcasting System. Time Checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig, tinig ng bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Yung buntag ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong turumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Biyernes sa PEDSA, 16 ning buwan sa Oktubre tuig 2026. Madyo nga buntag ganin kanin yung tanan. Welcome ka sa inyong turumanon. In simultaneous sa broadcast, kinakaroon ka na sa itong mga sister stations ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre, nanukal kita gikan din sa Dakbayan sa Kidapawan. Madyong buntag! Sa mga saulog silang adlaw na tawahan karong adlawa, malipayo nga selebrasyon nga na kaninyong tanan. Di kalimot sa pagpasalamat ha, sa labang makagagahom sa bagong ang tuig nga iyang gigasangan ha kanimo. Nga makauban ang imong pamilya, makabot ang imong mga damgong. O siyempre, bago ang inyong selebrasyon karong adlaw, inuma una og kining kuan, kopi yaki aron na abtik og piskay gayod ang panlawas ha. Sugdi ang adlaw nga adunay kapiskay pinaagi sa kopi yaki 3 and 1 na lami, humot og swak gikan sa unang higo. Og siyempre, sa atong mga kabataan ha, alang sa himsog og aktibo nga bata, pagkidi yaki vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon og healthy lifestyle sa matag adlaw. Igala at tanganin yung mga detalye ini itong mga headlines sa pagligid na nining atong tulumanon karong buntaga. Headline. Sa pagligid nining atong tulumanon at tanganin mga detalye ini. Headline. Rider patay human nga giligsan na ditong Dabida sa may Midsaya pa Cotabato. Headline. Naon sa manin naigo naligsan bagyod ni o giligsan o tuyo. Headline. Samtang 3.6 milyon peso nga balor sa girodang sabon na samsam dito sa bypass operation sa Lanao del Sur. Headline. Halos 50 mil usaba nga matod pa sabon na lambat sa mga otoridad ditong Dabida sa Maguindanao del Norte. Headline. Sa atong balitang nasunod karong nga bundag, NBI planong silipon ang SALN ni Davao City Representative Pulong Duterte. Headline. 218 ka mga LGU nagdeklara na sa state of calamity tungod sa hulaw. Headline. Sa atong balitang international, 32 ka mga bata patay diha mahagsaan sa bubong sa ilang tunghaan dito sa Pakistan. Headline. Samtang barko sa Romania nasunog human ang pag-atake sa drone dito sa Black Sea. Headline. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano kailan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:12 na Philippines Standard Time. Ug sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unahon ta maghagbat gining atong mga balitang international karong buntag. Din abot na sa dilimosos na pulo ka mga barko ang giatake sulod sa Hadol sa Strait of Hormuz gikan na ni atong adlong Domingo. ang pinakataas nga ihapgikan sa pag-ulbo sa gubat tali sa United States, sa Israel ug Iran. Kinasigon mismo sa Maritime Security Data. Subay sa datos sa security firm nga Vanguard International Maritime Organization o British Maritime Agency, upat ka mga barko ang napagan ni adtong adlaw nga Martes o unom ni adtong adlaw Domingo. Duha ka tripulante ang namatay samtang usa ka container ship ang gi-report nga milubog tungod sa maong pag-atake. Nabatik ang 23 ka mga insidente sa pag-atake gikan sa pagsugod sa buwan sa Oktubre. Halos sa doble na sa sagad nga mga buwan ang maong ihap gikan sa pagsugod sa gubat. Nakabag dugin sa paglayag sa Strait of Hormuz, usa sa pinaka-importanteng rota sa mag-export sa mga lana o ubang produkto gikan sa Gulf countries. Sigon sa analyst sa Vanguard nga si Baron Gupta, pupwede nga adunay kalambigitan ang pagdaghan sa pag-atake sa pagbawi sa oil shipments dito sa maong rehiyon. Samtang gika report sa International Maritime Organization, sa 24 ka mga seafarer ang namatay sa mga insidente dito sa maong lugar gikan sa pag-ulbo sa gubat. Samtang bugdo ang kinabuhi sa 32 ka mga bata human nga nahugno ang haligi sa ilang eskwelahan dito sa Northern Pakistan. Gitudlong hinungdan sa paghahagsa sa ilang haligi ang walay hunong nga mga pag-uwan. Nagsangpod gining pagkahagsa sa bubong sa Al-Khair Public School dito sa lungsod sa Peshawar. Ang mga bigdima ang anaa sa panuigon na unom hangtod 14 anyos. Samtang dungan nga namatay ang 25 anyos nga babae. Adunay pipila ka mga magtutungha ang natrap sulod sa midahili nga building dahil usab nga naluwas. Abot usab sa 50 ka mga bata ang naangol sa maong insidente. Naaresto sa mga otoridad ang nanag-iya sa maong tunghaan samtang nagbaligayon nag-imbestigasyon ang mga otoridad. Alas 5:14 ang atong oras. Nasunog ang usa ka barkong unod nga adunay watawat sa Comoros. Samtang nakahunong nga sa territorial waters sa Romania human ang report sa bagong pag-atake sa drone sa maong rehiyon sa Black Sea. Sigon kang Romanian Defense Minister Radu Mirota, formal nga giimbisigahan kung drone ang mipagan sa maong tanker sa Yara Jaya human usab nga nakapatig nga sunod-sunod nga pagsud sa mga wa mailhing mga drone sa airspace sa maong nasod. Nahitabo ang insidente human na usab nga mapatig ang pag-atake sa duha ka mga barko sa baybayon sa Bulgaria kung asa hingpit nga milubog ang usa sa mga barko niini nga nagatulak sa gobyerno sa Bulgaria nga ipatawag ang ambassador sa Russia. Yatag doon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ang mga serye sa pagpamomba sa mga sibilyang barko sa neutral waters ang hinimuan sa mga drone sa Russia tungod sa nagkalawom karong bahad sa rota sa kalakalan o enerhiya sa Black Sea. Nagasugod na ang konsultasyon sa mga sigbit ng mga nasod, lagib na ang Bulgaria, Romania o Turkey. Aron nga paligunon ang seguridad sa mga sakinang dagat o bantayan ang teritoryo sa NATO o gaingon man European Union. Alas 5:16 ang atong oras.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Padayon sa atong mga balita karong buntaga, kanaog kita sa mga panghitabo dinhing bahina sa nasod Pilipinas. Una sa mga tuding sa atong balita nga nasunod, nagipadayag sa National Bureau of Investigation nga ilang plano karong susihon o gatukion ang SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth sa Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Sigon mismo sa direktor sa maong buhatan nga si Attorney Melvin Matibag, di kinahanglan na matutpang liliun o masayran ang SALN sa nasangpit nga magbabalaod. Ilang pagasilipon na ang gipanagiyahan nga gideklara nga kang Representative Pulong Duterte nga na siyang SALN na human lamang ang investigasyon nga na sa igsuon ni ining si Vice President Sara Duterte. Apan sigon sa opisyal, ipang himakakan lamang sa maong magbabalaod ang gikanayong ari-arian na ukabtangan. Tapad sa usa ka resort sa Davao City nga ginatuhoan nga wa pay titulo o transfer certificate of title. Alas 5:17 ang atong oras, gi-question karon ni nervota sa City Representative Toby Chongko ang pagbawas sa sa kamarangan sa budget unta alang sa NDRRMF o National Disaster Risk Reduction Management Fund sa 2027 national budget. Iyang gibitikos ang pagtapyas nining nasangpin nga pondo bisan pa man. Sagi ka na yung pagatubang sa nasod nining epekto sa hulaw. Sigun kaniya, i-question sa maong magbabalaon ang pag-uso sa halos 10 billion peso nga pondo sa DRRM o Calamity Fund. Gikan sa ginuso nga 45.67 na billion peso, papaingon na lamang sa 36.17 na billion pesos. Yata gadoot sa mga opisyal nga nahitabo ang pagbawas sa maong pondo nga wala matudpay gitataw. Ugwa naghataga sa kagayunan aron nga makapangutana alang sa period of interpellation. Alas 5:18 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Abot sa 218 ka mga lokal nga gobyerno ang nagdeklara na sa state of calamity kagahapon nga adlaw tungod sa hulaw o El Nino. Sigun ka na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Sa mga apektadong dapit, binakadaghan ang gikan sa BARM nga adunay 108 ka mga lokal nga panggamhanan. Gisundan sa Region 2 nga adunay 66, Caraga 23, lakip na ang nagdeklara ang 12 ka mga lokal nga gobyerno. Sa Region 5, 4 sa Calabarzon, 2 sa CAR, usa sa Memoraw pa. Region 8, adunay usa, o Region 12. Subay sa datos, 3,398 ka mga baryo ang naapektuhan na karon. Nga kanumbas kini sa 247,640 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 622,318 ka mga individual. Kasagaran sa mga apektado mga mag-umag managat nga galaom lamang sa agrikultura ga pagpanagat alang sa ilang panginabuhi. Santa nga abot matulpa sa 700 milyones ka pesos ang kinadibok ang balor sa humanitarian assistance sa DSWD. Pinakadakong nadawat ang Region 2 nga balor 732 million peso. Tungod lakip ang Cagayan o Isabela sa mga dapit nga grabe gayon nga napagan ni ining hulaw. Alas 5:19, gibutya garon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga usa ka politiko gikan Mindanao. Ang batod pa nagpondo sa flight nga nagsulay paghagsa nining droga gikan Laos sa papaingon sa nasod. Wa usa matod pa gibutyag sa PDEA ang pag-ilan ining politiko o gikan ayon lamang nga nagbayad kini 3.5 billion peso alang sa chartered private jet. Nabagdan ining 521 ka kilos nga ginudahang methamphetamine o shabu. Naharang sa mga otoridad sa Laos ang nasangpit nga droga sa Luang Prabang International Airport. Human nga gibalibaran sa piloto ang nasangpit nga private jet. Naaresto ang suspect nga si alias Fahad nga usa ka Pinoy nga mao siya nagdaan ining ginudahang illegal nga droga. Usa pa ka Pinoy ang giila sa PDEA nga maoy nag-ayo sa flight sa nasangpit nga illegal nga droga apan kini ang nakagawas na sa nasod Pilipinas. Nailan na usab sa PDEA ang mastermind nga na nagpaluyo ining droga kon asa. Kini ang konektado sa Samgor Drug Syndicate nga naguna nga nagapakatag og illegal nga droga dinhi sa Asia Pacific. Alas 5:21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alang sa uwahing tudling sa atong mga balita karong buntaga, uwahing tudling sa atong mga balitang nasunon.

0: Huwag tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, nakaandam na ang Department of Social Welfare and Development nga mag-deploy ni ning mobile water treatment o water tanker sa mga komunidad nga nakasinati karong kakuwangon sa limpyong tubig tungod sa Super El Nino o Hulaw. Sigong ang DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabella Lanada, kayang magproseso sa mobile water treatment unit sa tubig sa mga balon, suba o uban pang ginakwaag tubig. Ano na usay duha ka water tanker ang ahensya kung asa usa ang ginagamit nga water treatment o ang usa-usab ang alang sa distribusyon sa mainom nga tubig. Diga na yun nila nada nga kayang magproseso ang nasangpit nga gamit hangtod 2,500 ka litro nga tubig kada oras. Samtang adunay nakaandam usab nga 21 kalibong family water filtration kit nga pupwede nga ipinagnag nga sa lokal nga panggobyerno nga nanginahanglan sa limpyo nga ilimnong nga tubig. Sigon sa DSWD, prioridad niining matabangan ang lokal nga gobyernong nagdeklara sa state of calamity tungod sa epekto sa Super El Nino. Inoon giginahanglan makiglambigit og mga yuuna kinig katahuran nga sa lokal nga panggamanan o ahensya bago ma-deploy ang maong mga gamit.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Kumusta bitaw ang preparation sa atong gobyerno kalambigit nining Super El Nino? Ano? Ang saga na tumadunggan, kiniregyong ilim ng tubig. Kumusta pod ang pagpangandam sa atong gobyerno alang sa atong sektor sa mga mag-uma mananagat nga hilabihang mapagan gayo da niining maong kalamidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.23 ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako ang mga ka ng yung buhok pa wala napahak na ni wala sa buuan ng buhok. Pagka na kinalutang, ganyan niya napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo dito. Salamat dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast gihapon kinakaron, nga na sa itong mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan! Tinig.
0: Atong ginahulat ang signal gikan sa itong mga kaubanan aron murabay ka na ito dugang mga tahog development gikan sa ilang mga dapit karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Una studing sa atong mga balitang probinsyal, atong lakbitan karon ang taho gikan sa Maycaraga region din walo ka mga Chinese nationals ug napulo ka mga Pinoy nga minero ang nasikpawa sa operasyon sa anti-illegal mining sa barangay Mabini, Surigao City. Ni adtong adlaw nga Miyerkules, nadakpan ang mga minero sa usa ka girudahang illegal mining site sa tapad sa bungtod sa barangay Mabini. Sigun kana sa Police Regional Office sa 13 na Brigadier General Rolindo Sugihon. Walo ka mga Chinese nga masuspek ang napunting. Ngayon na sa ilang panuigon nga 53 anyo, 58, 39, 51, 53, gikan sa Honan, China, na aresto usab ang 52 anyo, 53, nga parehong gikan sa Gansu. Dungan usab si alias Juan nga 33 anyos gikan sa Guangzhou, China. Naaresto usab ang napulo ka mga Pinoy nga mga driver o operator sa heavy equipment nga matod ba ginagamit sa illegal nga minahan. Nakumbiska sa site ang heavy machinery sa mga minero. Oga para Fernelia nga adunay kinadibok ang balor nga 153.3 million peso nga ginagamit sa mga suspect alang sa illegal nga mina. Na-recover usab ang 8 ka mga dump trucks, 5 ka payloaders, 18 ka mga truck excavators, 8 ka generator sets, 4 ka improvised slides machines, lagib na ang pickup truck, 2 ka compressor. Nakumbiska usab sa site ang pipila ka mga armas ug bala sama sa Arms Corps shotgun nga adunay 12 rounds nga mga bala. Duha ka improvised air guns. Nakuha usab sa mga otoridad ang lain-laing matang sa lana nga pupwedeng ginagamit alang sa illegal nga mina. Kasamtangang ana-ana gipailawon sa Surigao City Police Station ang mga naarestong individual. Giturn over na usab sa kamot sa Mines and Geosciences sa Bureau Caraga ang nakumbiska mga heavy machinery equipment alang sa formal nga evaluation. Alas 5:28 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntag, nakadawat na og upat ka pasidungog ang lokal nga pangamahanan sa Socorro Surigao del Norte atol sa Caraga Regional Excellence Award 2026. Sa pagpanguna kana sa DILG isip pagila sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og maayong pagduma og epektibong serbisyo publiko gitambungan sa nagkalayang dakbayan og lungsod ang maong aktibidad gikan sa Caraga Region. Suma sa lokal nga pangamanan, nagpakita ang maong kalampusan sa paningkamot sa munisipyo sa pagpatuman sa mga programa, pagpausuwag sa serbisyo o pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Gipasayog daw sa ba ang panagahiusa sa mga opisyal, pangulo sa nagkalainang departamento, mga kawani o kaabag sa komunidad sa pagpadayon sa kalambuan sa ilang munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Atong lakbitan karon ang taho gikan sa may northern Mindanao, anana sa linya. Suspek sa pagkupot og illegal nga armas naka-iskapo, human gipatuman ang search warrant operation sa PNP. Sa iruntan ni Talye, ganun naka-ipsot kini maong suspect. Ana sa linya, gikan na Joy FM Pangil Bay, si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Ipatuman ang usak ka search warrant sa kapulisan sa usak ka Pinoyanan dito sa Purok Sais, Barangay Lanipaw, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ito nakalabay ng Oktobre 15, 2026, sa may alas 6 ang takna sa gabi, kapin kukulang. Ang target sa operasyon, gila sa pangalang alias Jan Jap Jap. Apan matun pa sa reporta, wala na maabti ang suspek sa pag-abot sa operatibas kapulisan o hangtong karon wa pa kini madakti na pabiling gawas nun. Giubanan sa ang kapulisan sa Osaka Barangay Kagawas na sampit ng barangay, isip saksi o ang local media at sa pagsulod yun mismo o pag-inspeksyon sulod sa panimalay. Una na nga giutingkay ang sala nga bahin sa mong panimalay, lakip na ang duha ka mga lawak. Og pag-abot dito sa may kusina nga bahin, dito nakit-an sa otoridad ang usa ka kulor itom nga bag. O dito sunod sa bag, nakuha ang 45 kalibre nga pistola. Samtang sa bulsa usab niini, nakuha usab ang tulo ka mga tinag-as nga pakite nga gituho ang syabo. Subala sa informasyon, gipahimaka kini sa pamilya nga dili kini iya sa maususpek. Ostakip na ang pistula o ang tulog ka mga putos na gituho ang syabo. Apan, matod pa, gitugyan gihapon nila ang armas sa mga otoridad. Isip pagtahod sa balaod. O kung ando na sila reklamo, dito na kiniipasaka sa korte. Sa pagkakaroon, ikatakda nga giandam na ang kaso ng ipasaka batok sa gawas nun nga suspisado sa pagslapas sa 10591. Og ang Republika 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Ran Sumalino, gagikan din ang dapita sa Northern Mindanao. Samtang ditong bahina sa Maya, Zamboanga Peninsula, wapagayod maili sa mga otoridad ang patayang lawa sa lalaki sa barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur nga nakaplagan. Sigon sa MDRRMBO, Labangan, wapamaili gayod ang maong lalaki bisan paman sa pipilaka oras o gadlaw na kining nakitan. Gidala na ang iyang patayang lawas nga nasa usa ka lokal nga porinarya. Gipanawagan karon nga nasa kinsa mga pamilyang nawad-an na uga kabanay nga liliun o glantawon nga basin kini ang tawong ilang ginapangita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan didong bahina sa may Northern Mindanao. Gikan gihapon sa may Northern Mindanao, nasakpan sa mga otoridad ang 51 anyos nga garden landscaper. Human ang ginpanigayon nga drug bypass operation sa barangay Poblasyon Valencia pasado alas 12:02 sa kadlawon kagahapon sa joint operation sa Valencia City Police Station, City Anti-Drug Special Unit Team. Ubo sa usaba sa lain-laing unit sa PNP na kuha gikan sa suspetsado ang pakete sa ginatuho ang shabu nga naa sa gibarabana nga 42,000 pesos ang balor ni ini. Karon temporaryo nga gikuptan karon na sa PNP ang maong nga suspetsado samtang ginahan ay ang kasong ilaparo karong adlawa.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal, atong lakbitan karon ang dugang taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin dito nga bahina sa may area sang Caraga Region na nakadawat usab ang lungsod sa Carmen, Surigao del Sur sa lima ka mga prestigyosong pasidungog sa 2026 Caraga Regional Excellence Awards sa nga gipahigayon sa DILG Regional Office 13. Ubo sa pagduma ni Mayor Nestor Veleroso, nakaangkor ang lungsod nining pasidungog ang gilangkuban sa Regional Exemplar Municipal Category, 2026 Regional Subay Bayani Awards sa Top 3 Municipal Category. Pagkalaki ba sa nagunang tulo ka labing maayong lungsod sa Libo ka rehiyon sa Caraga, 2025 Good Financial Housekeeping Passer sa 2025 Anti-Drug Abuse Council Performance Awardee o 2025 Peace and Order Council Performance Awardee. Matod sa kagamhan ng lokal, kinimaong kalampusan ang nagpakita sa hiniusang palingkamot o gaingruman ka-epektibo sa mga programang ginapatigayon sa ilang munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga,
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntagigan gihapon sa may Caraga Region, diin gipahigayon sa Parole and Provision Office sa Tandag City ang basic training on volunteerism, a gender-sensitive approach aron nga mapalambo ang kaibaw ug kapasidad sa mga voluntaryo nga paghatag serbisyo og patas sa matinahuron og walay diskriminasyon. Pinaagi sa maong pagbansay, gihatagan og gibug-aton ang kamenong danon sa volunteerism sa paghatagan sa gender sensitivity. Diin nagipasiugda ang patas nga pagtratara, pagtahod sa dignidad sa matag individual og pag-ila sa nagkalain-laing panginahanglan sa tawo og sa komunidad. Importante ang maong pamaagi aron nga masiguro nga ang paghatag og tabang og serbisyo sa komunidad dili lamang epektibo kundi naglakip usab ang pagpanalipod sa katungod og patas nga pagserbi niini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sugdi ang adlaw sa gahi nga pamarog kung nagikinahanglan na nimo nga magpabiling aktibo pag-inom na sa Ganado Capsule.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ngano po?
12: Eh, marag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng...
11: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang Mia Sutoy sa 8.3% ang gross domestic product sa Davao del Norte gikan sa 2024 hangtod 2025. Subay kana sa gipresentar nga datos sa ekonomiya didto sa ilang probinsya. Gilauman nga magpadayon ang paningkamot sa pagbalikon sa ekonomiya sa probinsya aron mas daghan pa nga mulupyo ang makabenepisyo pinaagi sa trabaho, negosyo og ingon man nganha sa ilang panginabuhi. Gihimo kining maong presentasyon sa 2025 Economic Performance sa Davao del Norte Provincial Product Accounts Dissemination Forum lidong dapita sa Tagum City.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras. Atong baligan ang signal gikan sa atong kauban gikan sa Northern Mindanao sa Kafisha vendor nadakpan tungod sa pagbaligyag Shabu sa Oroqueta City. Sa iron tang detalye gikan sa Joy FM Pangal Bay na sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Pan ang usa ka gitawag nga street level individual o SLI sa PNP pinagi sa usa ka drug bypass operation sa Barangay San Vicente, Baho, Oroquita City. Alas 2:50 ang takda sa hapon dito na kalabay ng October 14, 2025. Gila ang gidako pinagi sa alias nga si Robert, 41 anyos, minyo kinig usa ka face vendor o residente sa Purok 2, Barangay San Vicente, Baho. Ipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa Oroquita City Police Station ang operasyon ubos sa pagdumala ni Police Major Adrian na Lua Officer in Charge ni og baton pa mitabang usab sa mga operasyon ang First Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental og ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Misamis Occidental. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka gamay nga transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga substansya nga gituho ang shabu og ingong napalita pinagi sa bypass transaction. Nakausab ang sa body search ang laing 15 kaputos nga gituho ang shabu. Miabot sa 16 kaputos ang nakumpiskang ebidensya nga mitimbang og 2 ka gramo og adunay standard drug price nga mukabat og 3,600 pesos sumala pa sa report. Naana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o ang mga nagopiskang ebidensya samtang gipasaka na ang tukbang kaso paglapas sa kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kau ba nga Renzo Malino gagikan Joy FM Mapanggil Bay. Samtang nasamsam usaba sa mga otoridad ang ginadudahang shabu nga adunay standard drug price nga 3.6 million peso sa ginpadigayon nga anti-drug operation sa barangay Masulon na Taraka, Lanao del Sur kagahapon. Naaresto ang 33 anyos nga mulupyo sa maong baryo sa Barangay Dilausa na maging Lanao del Sur. Sigun sa report sa Regional Office sa Bangsamoro PNP. Napulo ka mga plastic sachet, unod ang girudahang Shabu nga nagatimbang kini 533.7 grams ang nahipos gikan sa maong dinakpan. Ana sa 700,000 nga lokal nga kantidad ang nakumpiska nga droga, samtang abot sa 3.6 million peso ang standard drug price nini. Na-recover usab sa suspect ang usa ka cellphone na ID og tuod nga 1,000 peso bill nga gigamit sa drug buyback operation. Gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Lanao del Sur ang maong operasyon. Katambayayong ang unit sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.41 ang atong oras, suportado sa Agricultural Training Institute sa Davao Region ang pagpalambo sa organikong OBE. Isipa usa ka oportunidad sa mga mag-umang makadugang sa ilang kita tungod sa nagkadakong panginahanglan niini sa merkado, ilabi na sa paghimo o pagkaon o uban pang mga produkto. Gilunsad sa Department of Agriculture Regional Field Office 11, pinaagi sa Davao Region Center Experiment Station ang demonstrasyon sa teknolohiya sa pagpananom o organikong ube atol sa National Agriculture and Fisheries Research for Development Week.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 5.42 sa Philippines Standard Time, sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, luksuhan ta ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Barma Region din na Sekpaw ang duha ka mga individual sa ginpagay nga drug buyback operation sa dato din Sinsuat Municipal Police Station sa Barangay Neketan na bandang alas 5.30 sa buntag kagahapon. Sigon sa report na sa kote, ang suspect human matud pa nakigtransak nga na sa illegal nga droga sa usa ka operating buyer. Nasamsam sa operasyon na ang pipila ka mga sachet sa girodahang Shabu nga naabalor 34,000 pesos mga drug paraphernalia o kalibre .45 nga pistola. Gida ang suspect nga nasa buhatan sa PNP alang sa dokumentasyon o karong adlaw gilaumang laparuhon kini sa kalapasan sa RA 9165.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.43 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong luksuhan karon ang taho gikan na ditong bahina sa maya area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Inagilamoy sa kalayo ang usa ka building ditong dapita nga miapod sa PIF alarm. Dito nga dapita kini sa Carpenter, Barangay Leon Garcia, sa maya Agdawa, Davao City. Ang sunog nagsugod pasado alas 5 sa hapon. Kagahapon nga adlawa o padayon paghihapon kini nga ginaapula bandang alas 10 sa gabi. Bago hingpit nga na-deklara nga anana sa state of control ang maong kalayo. Samtang ang mga apektadong pamilya ang anauna karon na nagpasilong nga na sa porsyon sa flyover o ingurman nga na sa barangay gymnasium Haduol sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho na kadawat og tabang panginabuhian ang 20 ka mga organisasyon sa mga friends rescued sa Davao del Norte. Aron na matabangan na silang makasugod pagsubli sa pagsaulog sa Indigenous People's Month og Mindanao Peace Week Headquarters sa 6th Infantry Battalion sa Doña Andrea Asuncion. Ang mga beneficiaryo naglangkob sa napulo ka mga grupo sa mag-uma, napulo ka grupo sa General Merchandise Group o galakip sa gihatag sa mga mag-uma ang gagmay nga mga gamit sa pagpangumah, abuno, pesticides o liso sa mais nga igo sa upata hangtod 5 ka hektarya nga yuta. Diin na ginatapos na usab sa gobyerno ang dugang pinansyal nga tabang alang sa pagpangandam sa pag-uma o gasto nga na sa produksyon. Sigon na sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento, dili igo nga awhago ng mga rebelde nga mubiya sa armadong pagigbisog kung dili gikinahanglan usab silang tabangan nga makasugod dapat usab sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.45 ang atong oras, sa gihinumdum sa Moro Islamic Liberation Front Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang ika-14 nga anibersaryo sa pinarmahay sa Framework Agreement on Dibang sa Moro Confav nga nagserbing importanteng lakang sa pagsulong ni ining kahapsay og ingunman paghatag og kaugalingong desisyon sa Bangsa Moro. Gipaduga nga mensahe ni ini ni Chairman Alhaj Murad nga pinirmahan na ang maong kasabutan ni adtong Oktubre 15, 2012 nga nag-abli sa bagong yugto sa kasaysayan sa Bangsa Moro binaagi sa dialogo o gaingman pagsalig sa mataga usa. Sigon sa MLF Chair nga si Ibrahim na nahimong nga pundasyon sa kasabutan ang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro, pagpaligon sa Bangsa Moro Organic Law o pagmugna nining Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time, gikan na sa area sa Bangsa Moro, luksuhan ta karon ang dugang mga taho dining bahina sa may area sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dinhi sa Region 12, hilabihang naangol ang 35 anyo sa nga mamumuo human nga mabuthi kinig-usa ka tangke sa oxygen. Sa iyang gipuy-an dito sa Prok 8, Barangay Poblasyon, Tacorong City, alas 11:20 sa buntag na itong nakalabay nga adlaw. Subay sa investigasyon sa PNP, ang biktima na ilan lamang nga si alias Doydoy, usa ka laborer o helper residente sa Barangay Kemran, Isulan, Sultan Kudarat. Nagpatigayon na matulpa o pagbutang subli o unod sa usa ka tangke sa oxygen ang maong individual dihang kalit lamang kining mibusikad. Tungod sa kakusog sa pagbusikad, naputol ang tuong batii sa maong biktima nga hinungdan sa iyang pagkaangol. Dahil usang nga miresponde ang mga tinunan sa Tacorong City Police Station na human madawat ang maong report. Gidagan kini nga maong biktima sa Tacorong Doctors Hospital aron mahatagan na dayon o medikasyon. Giawag usab og tabang nga sa Bureau of Fire Protection og sa PNP Sultan Kudarat Provincial Explosive and K9 na unit aron uting kayon ang maong dapit aron mapunting ang posibleng hinungdan sa pagbusigad og mapanigurong luwas na ang maong palibot.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Dabao, nakaplagon kuno o nakaplagan gayod kuno sa National Bureau of Investigation ang irregularidad sa upat gikan sa 47 ka mga flood control projects sa Davao Region nga gisumitar sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Subay sa investigasyon, giusaba lamang ang mga pampubliko nga hulagway o giedit lamang ang color niini aron nga gamito nga pagpaningil nga nasa pondo sa magkalain-lain nga buwan. Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga adunay usa ka higayon kung asa ang parehong hanay sa elektorato ang gisumiter alang sa pagbayad ni adtong Setyembre 2023 og subling giusab pagkasunod nga buwan. Gawa sa usa ka set nga papel nga unod ang petsang Pebrero 29, 2023 bisan pa man nga leap year ang maong tuig. Tungod nini, opisyal nga giduso o girekomenda sa NBI ang upat ka kaso niini sa Office of the Ombudsman aron nga mahatag ang gikinahanglan nga mga aksyon samtang ginasusi ang uban pang mga proyekto.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49, abot na sa 68 ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga baryo sa Norala, South Carabato ang napaektuhan ining pagbaha gikan Martes sa gabi. Sigon sa PDRRMO nga si Chief Rolly Dwayne Aquino, 50 ka mga pamilya ang napating apektado sa Barangay San Miguel, 50 sa Barangay Poblasyon ug 8 sa Barangay Lopez Haina. Apektado usab ang 4 ka purok sa Barangay BS Aquino Jr. Lagib na ang purok Ligarda o Ligada kun asa gisud sa tubig baha ang ilang kabalayan. Human ang makusog nga bunok sa uwan. Tungod din eh, nanawagan na sila nga na sa mga natungdang ahensyang sa pupuhon o katagaga hinabang ang apektadong mga pamilya.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Igala, alas 5:50 na ang takna sa buntag. Ako kato ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Para kang nanay, tatay, lolo o lola, pag-inom ha sa Belongga Gold, suporta sa aktibong panginabuhi sa Mataga Adlaw. Inom gayod nay tay ha, aron na piskay gayod ang Mataga Adlaw.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
16: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
13: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
16: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
17: Anga oy, samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
18: Ngano di ay pre?
17: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
18: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
17: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
18: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
17: Ganado kapsul pre.
18: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado kapsul pre.
17: Ganado kapsul.
19: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
20: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kukuti, nawala ko siya.
20: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 52 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntag ha? In simultaneous broadcast gihapon kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay ug Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ligo nga suporta ang gipadayag karon sa provincial government sa Cotabato alang sa duha ka adlaw nga Socio-Economic and Development Summit kon SEEDS 2026 nga pormal nga nagsugod kagapong adlaw sa Greenleaf Hotel sa Jansan nga dunay tamang Land Enterprise and Inclusive Growth Building a Bankable Partnership for Local and Indigenous Communities. Gitambungan kini sa City and Municipal Mayor, sa Barangay Official IP Leader, Landowner, Farmers Association, Cooperative o Development Partner, Investors o Technical Expert. Tumong nining summit nga hatagan og access ang stakeholders sa mga pulisiya o pagmugna sa mga proyekto sa lokalidad, mga oportunidad sa agrikultura, infrastruktura, financing o sustainability, structured business matching o consultancy clinics alang sa mga proyekto og kinigayod ang gihatagag duot og suporta sa provincial government aron kini makanaog ngan hagayod sa natungdang mga sektor dinhi sa probinsya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 sa atong oras sa Pilipinas.

0: Office OPAG oga ingunman lokal nga panggamanan sa Magpet ug Arakan nagahimo oga ingunman pag-utingkay sa maong insidente nga nangaylap og dugang impormasyon katambayayong ang lain-laing unit sa gobyerno. Subay sa pinakawahing update, parehong nakabaton sa samad sa improvised air gun ang duha ka mga agila nga nakaplagan sa Barangay Libertad Arakan ug Barangay Manubo sa may Magpet Gurabato. Lagip sa mga nanahimong rekomendasyon sa task force maong paghatag sa DNR niining technical nga tabang og tenorial instruments sama sa community-based forest management agreement o certificate of stewardship contract aron nga masigurong secure gayod ang mga agila bisan pa man taliwala sa komunidad.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Anana sa linya ang atong mabdigong kauban gigan usaba sa may Pipalma area. Anana sa linya ang atong kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
3: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakapag-turn over na ang Department of Agriculture Region 12 ng inisyal na pondong nagkakahalaga ng 7.42 million pesos para sa itatayong concreting ng farm-to-market road mula sa Barangay Bagulibas hanggang Sitio Puypuyon at Barangay Dualing sa Bayan ng Aliosan, Cotabato. Si Provincial Administrator Aurora Garcia ang tumanggap ng cheque sa AMAS Research and Experimental Station at naging kinatawan ni Cotabato Governor Emily Lanatarini Mendoza sa isinagawang turnover ceremony. Mismo si DA Regional Director John Pascual ang nanguna sa turnover at sinaksiyahan ni Aliosan Mayor Eduardo Cabaya, Dibungan Mayor Angel Rose Cuan at iba pang mga opisyales kung saan umabot sa kabuang alokasyon na 15 million ang proyekto na ipapatupad ng provincial government ng Cotabato na layong mapagaan ang transportasyon ng mga produktong agrikultural at mapabuti ang access ng mga magsasaka sa pamilihan sa mga bayan ng Aliosan at Libungan. Kapag nakumpleto na ay naasahang makakatulong ang nasabing mga kalsada sa mas mabilis na pagpapadala o pagdadala ng mga produktong agrikultural at sa kabuhayan ng mismong mga magsasaka sa mga benepisyaryong mga lugar. Sa bayan pa rin ng Aliosan, sa bayan pa rin ng Libungan, ay tuloy-tuloy din no, ang pagbuo ng mga plano na sa paumuno ni Mayor Apple Cuan para sa mga proyekto at programa na ipapatupad sa iba't ibang mga barangay. Layon ang pamunuan ni Kuan na mapabuti ang kabuhayan ng mga Libunganon habang tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng mga barangay officials sa mga communities na sila ngayon ay nakapasok na bilang isang first-class municipality. Dito sa bayan naman ng Litsayap ay dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ay isinagawa ng Municipal Environment and Natural Resources ang dalawang araw na desilting o yung paghukay sa mga kanala sa Salonayan Creek. Layo na aktibidad na alisin ang naipong bandik, sediments at iba pang mga sagabal sa daliwya ng tubig upang mapabuti ang daloy nito at makatulong na mabawasan ang panganib ng pagbaha sa nasabing mga lugar. Pinangisiwaan ng membro ang naturang aktibidad bilang bahagi ng mga hakbang ng LGU sa paumuno mismo ni Mayor Rolly Sacnalang sa pagpapanatili na maayos sa drainage system at pangalaga sa kapaligiran. At siyempre pa, kasabay nito ay nananawagan ng LGU ng partisipasyon ng mga residente at paiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kanal upang hindi na lalo pang makakapa-apekto ito sa dumaraming burak na siyang kinakailangan mahukay ng mga ekwipo ng ating pamahalaan. Isa namang laborer ang natimbog sa ikinasang drug buy-bus operation ng Midsayad PNP pasado alas 7 kagabi sa Purok Durian na Barangay Poblasyon 3, Midsayad, Cotabato. Ito nga naturang suspect na si alias Nash, 35 years old, isang laborer at residente ng barangay ng Purok Papaya, Barangay Poblasyon 3, Midsayad, ay aminadong sangkot sa illegal na droga kung saan na-recover mula sa kanya isang pakete ng plastic na naglalaman na pinaniwalaan siya buo at timandaang pisong marked money. Wala na nagawa pa ang nasabing suspect na siya ay masukol

0: pamamagitan ng pag-i-transaksyon nito sa isang pulis na tanggap na puso buyer. Nakasa naman si Police Lieutenant Colonel William Faksoy, ang weapon ng Vicente, ang pinatuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga dito sa bayan, dahil batid din ano ng autoridad na lalo pang lumalala ang problema o ang sitwasyon ng drugs dito sa mga kabaranggayan sa buong Midsayap at sa maging sa mga karatig lugar. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Daghang salamat, kaubang June Villasoto.
2: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
1: Kanto higala ang daho gikan na sa atong kaubang si June Villasoto. Oy, impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. No, wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga Biyernes sa petsa 16 ng buwan sa Oktubre tuig 2026. Daghang salamat sa pag-uban gani sa atong dulumanon, siyempre sa atong mga kaubanan o mga taga-Panamati, din nga bahina sa may Northern Mindanao, pinaagi sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa Joy FM Kidapawan City. Kini si Tinig 43, Jan Andro Tabugok, maayong buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
4: Para unsa day na, besh?
3: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
4: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
3: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
4: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
3: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
6: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
7: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
6: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon. Nakuha mo nun.
7: Kapi nga.
6: Kofiyaki 7-in-1.
5: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag mga katinig, TGIF, mga katinig, pitsa 16 na sa bulan sa Oktubre o adlaw nga Biyernes. So, di pa yun na ang uban. Ang ubang mga trabahante sa gobyerno, actually, nagpahuway na sila. Pero ang sa privado mga katinig, doon naghihapoy, trabaho karon. Og mga katinig, may buntag din sa ito ang mga tigpaminaw sa 105.7 sa Tibuok, Davao del Sur, Davao Oriental. Mga katinig, may buntag po din sa itong tigpaminaw sa 105.7 sa Cotabato City. Og may buntag po mga katinig sa Tanan nga Naminaw sa ato ang Pangel Bay Joy FM 87.7. Og apil diha ang mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte og sami-sami sa Occidental. Mga katinig, ang 102.3, no? Ang atong sibihanan nga nakabase sa Kidapawan City, galanog-lanog sa mga probinsya sa Bukidnon, doon ay mga nag-text sa itong gikan diha sa Maramag. Sa probinsya sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, mapita sa langon ng mga lusob namin sa Tiansan. Of course, si Doc Usong Abas, maayong buntag, magandang umaga po sa inyo. Ang provincial veterinarian ng Maguindanao probinsya. Sa mga pamilya mangunda dato ha nga maoy nagdumala sa probinsya sa Sultan Kudarat, may buntag mapiamapita. Og of course sa tibuok North Cotabato, kang governor Lalatalin yung Mendoza diha sa North Cotabato og sa tanang mga munisipyo diha sa North Cotabato nga maabot niya ning atong galanog-lanog nga signal. Actually, pati diya sa WAO, galanog-lanog hapon ang 102.3 hangtod sa kalilang dito sa bagong airport sa Cagayan.
1: Sa Lagindingan.
0: Mga katinig, ayaw maghawa kay adlaw nga Biyernes sa atong tagud-taguron, hinay-hinayin tagud-tagud kini mga panghitabo diri sa ato sa lokal. Og of course, ato pong lakbitan ang mga pipila ka mga panghitabo diha sa national mga katinig. Kay diri sa sityo sa Baduan, sa Barangay Kahuran sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, adunay mga pagpangbakwit sa mga residente. Mga katinig, gahapong adlawa, no, adunay nahitabong bakbakan sa mga armadong grupo. Ato ang susihon ni kung kinsa ni nga mga grupo ning nagbakbakan na gagahapong adlawa nga maoy nahimong hinungdan sa pagbakwit ni aning mga katawhan atok pod sang ato pong susihon kung pila ka pamilya kining apektado kay ang initial nga mga taho nga nakaabot diri sa 102.3 tinig ng bayan. Nga kuno ubay-ubay kining mga namakwit, dala ang ilahang makayang bitbiton ng mga gamit, pati pagguyod sa ilang mga kahayupan, mga katinig, naning kamutin taon na kining mga katawhan nga maluwas or makalikay ni aning bakbakan sa duha ka armado nga grupo. Now, it may be premature to conclude kung unsa kini nga mga grupo unless mga katinig makahinabi nato ang ato ang mga kwerpo sa kapulisan or kasundaluhan aron masusi nato ang detalye ni ani. Apan mga katinig, sayod kita nga kining pagpangbakwit, maunsa may cause ani, pwede mga natural nga calamities or kining man-made nga calamities susama ni ani. Dili yun ni maayo, no? So ato gining anyway mga katinig, nasa linya na po ang ating commander ng Maguindanao Provincial
2: spokesperson,
0: no, si Police Major Joseph Tamayo. Magandang umaga, Major. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello.
3: Hello, bye-bye.
0: Yes, po. Magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po.
0: Yeah, maraming salamat po sa panahon. Unang-una po ay pwede nyo kaming mabigyan ng update at detalye nitong nangyaring bakbakan sa may Sabaduan, Barangay Kahuran ng Patuan, Maguindanao. Maguindanao del Sur po pala, ano? At mayroon daw pong mga nagsilikas na mga residente.
3: Apo, kanyabi actually, meron mang report na ganun, na meron silang mga narinig na putok, pero undetermined kasi kung saan nang galing yung putok. Well, of course, yung mga tao is natakot, kaya nag-display sila, nagpunta sila sa mga safe area kung saan pinaniniwalaan nila, no, na malayo yung putok. Pero with regards dun sa actual engagement, wala namang talagang encounter, parang indiscriminate targeting lang or tinatawag na strapping incident. But sa gabi rin, kami rin ng AFP at saka PAP at saka yung ating municipal mayor, Honorable Dato Rasul Mabang Sangki, pumunta rin kami doon sa area kung saan nag-ipon-ipon yung mga kababae natin. At then explain naman natin na wala naman yung actual engagement kasi nag-check din kami sa area. Actually, ngayon, nandito rin kami sa area, wala naman ang mga, ano, mga kababae natin na nagpakwit. Nandun na sila sa kanilang mga bahay. At ngayon, nag-clearing kami dito, tinitisik namin kung saan ba talaga yung sinasabing report na may pumutok sa gabi.
0: Mm-hmm. Mukha pong phobia na ito sa mga residente. Pag narinig ng mga putukan, na grabe, takot na takot po. Nasaan po sila ngayon? Nasaan evacuation center po sila?
3: Wala po. Bali, kagabi po, nakaano na po sila.
0: Kunti-unti
3: na po silang bumalik sa kanilang mga bahay. Ngayon po, nandun na po sila sa mga kanya-kanya mga bahay na kasi nandito rin po kami sa area.
0: Mm-hmm.
3: With regards doon naman sa mga putok, kasi itong sitio Sabaduan, kasi hindi sanay pa yung mga tao rito sa mga ganyang putok kasi halos ngayon lang nangyari ito sa kanilang area, kaya hindi pa sanay itong mga tao na to sa makarinig ng mga putok.
0: Mm-hmm. Pero yung Kauran po, part po yan ng war zone na before. But anyway po, may estimate kayo kung about ilang pamilya o ilang individuals itong kagabi ay nagsilikas pero nakauwi naman na ngayon?
3: Kagabi siguro more or less mga nasa, kung tatansyay natin, mga 30 to 50 families lang siguro yon kagabi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bagamat po ay pinipirmi pa natin, sinisiguro pa natin kung sino itong mga involved. Siyempre, dito sa inyong AOR po, mayroon na kayong profile ng mga armed group na kumikilos dyan. Mayroon po ba kayong suspect?
3: Actually, wala pa eh. Kasi wala rin naman makapagturo kung saan talaga yung exact area, kung saan yung may nagpaputok. So parang ang nangyari, indiscriminate firing lang, wala namang direct hit na tinamaan na property o bahay, wala rin namang taong nasugatan, kaya hindi pa kasi ma-determine kung dito ba talaga sa area ng Ampatuan yung sinasabi narinig na po to.
0: Mm-hmm. Pero nung nakausap po namin si Colonel Toscano sometime 2 weeks ago, parang, or hindi lang, every time nakakausap natin siya, meron siyang mga ina-identify na mga armed group operating around that area sa and we presume na alam niyo po itong mga armed group na binabanggit ng 6th Infantry Division po.
3: Yes po, depende po kasi yan sa may area. Kung with regards niya kay Sir Toscano sa AFP,
0: mm-hmm,
3: kung merong mga encounter, kung sa ibang area kasi, definitely madali man nila kasing mano. Kahit even sa amin sa PNP, madali namin ma-determine kung doon sa mga areas talaga na merong mga, mga armed group. Dito kasi wala kasing armed group dito halos sa Barangay Kauran.
0: Mm-hmm.
3: So yung pagpapaputok kasi is hindi pa ma-determine kung saan galing. Kaya kung dito sa may sitio, wala namang armed group or mga known armed group dito sa may sitio. Kaya hindi rin namin masabi kung saan pa talaga yung grupo na yan.
0: Okay po. Yung area niyo po sa Davao, sa Maguindanao del Sur ay parang sabihin na lang po natin na for the lack of better term is a challenging area. Ano po yung mga challenges na nakita niyo riyan? Na-encounter niyo?
3: Dito po sa bayan ng Patuan, usually po doon sa mga inner barangay natin kung saan meron din tayong mga recorded na mga armed group at saka yung ating mga peace and crime group. Pero so far, sa tagal na ng panahon, siguro nasa 2 years or 3 years na mahigit na wala namang classes dito ng mga armed group talaga.
0: Mm-hmm.
3: Itong sa Sitio sa Baduan, itong mga nagbakwit kagabi, first time no, sa tagal ko rin dito sa Ampatuan, nasa 3 years na,
0: mm-hmm,
3: first time ito na may nangyari dito na may ganitong sinasabi ng mga putok-putok.
0: Mm-hmm. So, relatively peaceful po ang lugar. And would you credit this peaceful environment doon po sa pagpirma ng kasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front?
3: Yes po. With regards naman dyan sa peace agreement natin, lahat naman po ng mga peace inclined group dating dito sa bayan ng Ampatuan is tumatalima naman po. No? Wala naman tayong recorded na, no, na encounter between government forces at saka sa ating mga peace and crime group o yung ating mga MILF and MNL dito sa bayan ng Ampatuan. Kaya masasabi natin na maganda naman, no, yung relation ng LGU, ng armed forces, ng AFP and TNT at saka yung ating mga MILF at MNL dito sa bayan.
0: Mm-hmm. Part of ayang Ampatuan po nag-ooperate dyan ng 5th Base Command na dati pinanamunuan the late Umbracato at ito ay naging part ng breakaway group ng Moro Islamic Liberation Front and meron silang binuong bagong organization na at hindi ito tumalima doon sa kasunduan ng gobyerno at ng MILF. How is this group? Still existing ba po dyan sa Ampatuan?
3: Yung sinabi niyo po na tao is po as far as minority is concerned, wala man yan dito sa area natin. Meron, may mga base command dito ng 108,
0: mm-hmm,
3: at saka ng 118. Pero with regards doon sa pag-breakaway nila or sa pagiging violence dito sa bayan ng Ampatuan, so wala man tayong recorded pa na ganun po.
0: Mm-hmm. Anyway, any other security updates po sa inyong AOR?
3: Sa ngayon po, nandito kami sa Sitio sa Baduhan. Yung mga kababayan natin is kanina pa po or kaganina pa madali araw, nagbalikan na po sa kanilang mga tahanan. Ngayon po, in-insure na lang natin na wala naman talaga, no, na armado dito sa Sitio sa Baduhan. Kiniklear natin together with the AFP para masigurado, no, na yung pagbalik ng ating mga kababayan is safe talaga.
0: Mm-hmm.
3: At saka sa ngayon, simula kanina, wala naman tayo pang naminit, no, na mga armed individual or armed group dito sa area.
0: Mm-hmm. So, ayun, it's good po. Congratulations at maaga po ninyo na narespondihan yan dahil siyempre, minsan hindi natin masisisi yung mga tao. Natakot talaga pag nakakarinig ng mga putok, especially na marami dito sa kanila ay nagka-trauma na dahil itong area na po ito ay masasabi natin quote-unquote war zones once upon a time. Maraming salamat po at good luck. Mabuhay po kayo.
3: Yes po sir. Salamat po at makakasa po kayo. Nahihingatarapin yung ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Mga katinigin po ang tinig ni Police Major Joseph Tamayo at siya po ang tagapagsalita ng Provincial Command ng Maguindanao del Sur. Mga katinig, itong lugar na bang Tagalog naman tayo. Napasubo na po datong Tagalog but anyway, kini mga lugar mga katinig sa unang panahon nga wala pa ay gipirmahan nga peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Suhito taani kay diha ta permisi si Luloy, di ba Luloy? Diha ka cover-cover. Sige, coverage sa una. Anyway, in as much as sa pag-usapan na po natin, nahistoryahan na nato ning mga panghitabo diha sa Maguindanao, mga katinig, we hope nga time will come nga maayos na gyud ning mga ingani nga problema and of course this hope comes with kadtong unsa may mahitabo ka ha. Comes with what will happen diri sa ano Bangsamuro Parliament kay mga katinig, wala pa sila naka-elect karong pitsa 30, magbutuhan na sila, magpili sila og chief minister o gadunay daw ka contender kining si Abdul Rauf Makakwa o si Muhammad Alhaj Murad. Pareho sila kaning mga pareho silang kanhi MILF, pero kining si Makakwa siya ang incumbent nga interim chief minister diya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apan na mga katinig giputbol gitanggal kini sa MILF sa ilahang roster human kini nga mutiwalag sa ilahang partido nga BUJP og nagtukod og iyang kaugalingon nga kining partido ni presidente Marcos nga BFP Bangsamoro Federal Government. Mayong buntag diha 40.
2: Good morning, kaubang dos.
0: Kumusta?
2: Sorry, nadungog ta ka ni tukod og federal, Bangsamoro Federal Party or BFP?
0: Karong pitsa 30, magtapok ni sila kining 80 nga mga na-elect nga mga parliamentarian sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para piliyon, iboto ang ilahang chief minister.
2: Kini ang kulbahinam nga gahulat-hulat na ang mga katawhan labi na ang Bangsamoro, kinsa gyoy makalingkod og mamuno sa parlamentaryo kaubang los.
0: Apan more than sa pag-identify kung kinsa ang mamuno kay nagkalahi-lahi man ang taho nga nakaabot sa ato, one of which nagaklaim nga aduna na 46 ang grupo ni Makakwa human magpirma sila og kanang murag kasabutan nga sila mag-uban-uban. Kauban niya, of course, katong mga pipila ka mga nidaog ng kandidato gikan sa lain nga partido kay ang BFP, ang partido ni Makakwa, nakakuha man lamang og 31 ka mga representante. So kinahanglan sila 41. So asa siya mga haupulo? Mo na nagtukod sila og mga koalisyon. Nakipag-quali sila sa lain pang mga partido. So, ang mas lalong nga pangutana dari 40 is, siyempre, adunanay number. Butang ta adunanay number si Makakwa nga enough para mudaog siya, no? As chief minister. Ang pangutana, unsay mahitabo sa peace process between the government, kay ang peace process, ang peace agreement gipirmahan sa MILF o sa gobyerno. Now, kung si Makakwa ang mudaog, si Abdul Rauf Makakwa ang mudaog, unsay mahitabo sa peace process nga dili officially, dili naman ni siya MILF official, kay giputbol na ni sa Central Committee. So kana tong usa ka pangutana nga nagtangag og dako nga ganti. Ang official nga representative sa Moro Islamic Liberation Front diha sa peace process mao kining Muhammad Alhaj Murad og kining Muhagir Iqbal nga nidaog gihapon. So unsa kay mahitabo niya ni?
2: So hilahan ni o tag-obwar ni, no? Between sa ila sa UBJP o siyempre sa grupo ni Makakwa, o katong imong pangutana o panglantaw ka ubang dos, dili baka kini mo create og rift tungod kay kumbaga ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing. Unya lahi ang mugunit, no? So unsa kay mahimong mga panghitabo ni ani, no?
0: Obviously ang ilang pagkasiya kaduna na gyud ni RIF, pero katong tag-obwar nga imong ginahingon, this will extend
2: ang hilahan.
0: This will extend dili lang sa panahon nga magbutuhan sila kinsa ang mahimong chief minister, but mo extend kini sa ngadto-ngadto sa mga debate, sa mga palisiya o mga programa nga i-implement ni ining BARM.
2: Maugyod, no? Og ang dakong question pagyod kaubang dos, kadto bang mga agreements o kadtong mga ugat hinungdan nganong ni push yud ang MILF for the peace process nga gitubag po sa gobyerno, mapuso ba kato on the real path nga ilahang ginasugdan, no? Will there be continuity ni ato o dito ba nga context yud ang ilahang mamahimong direksyon? Kaya og dili ang ato ang nahimong observation sa una nga from time to time there will be evolution of groups nga moalsa gihapon sa gobyerno, so kinahanglan ang atong hope ug wish ani mahimo gyud nga very harmonious unta, no? Ang ilahang pagpili og very meaningful nga pagpili para dili mawala katong the seed of hope nga ilahang gilauman.
0: Og ang sakit ang kalingkingan ay daman ang
2: daman buong katawan.
0: Busa bisan unsa may mahitabo diri sa barm, makaapekto kini sa ato atanan, no? Dili lang dali sa North Cotabato, kundi dili tibuok Mindanao, even na tibuok kalibutan. Mga katinig, 40 karong adlaw di ay ika-14 anibersaryo sa pagpirma sa gobyerno o sa MILF niining Framework Agreement on the Bangsamoro. Og adunay statement na nga gipadala diri, pwede siguro atong taga-anig pagtagad ato ni basahon na Bismillah Rahman Arahim. Today we commemorate the 14th anniversary of the signing of the Framework Agreement on the Bangsamoro, a historic milestone in the Bangsamoro people's long struggle for justice, self-determination and lasting peace. Signed on October 15, 2012, the FAB opened a new chapter in our history, affirming that even decades of conflict can give way to peace through sincere dialogue, mutual trust, and a shared commitment to a just political settlement towards resolving the Bangsamoro question. Ang FAB ay naging pundasyon ng mga makasaysayang hakbang tungo sa pagtatamo ng ating mithiin para sa sariling pamamahala at pagkilala sa karapatan ng Bangsamoro sa self-determination. Naging daan ito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or yung CAB sa pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law at sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alhamdulillah, ang mga tagumpay na ito ay patunay na maisusulong natin ang ating mga adhikain sa pamamagitan ng mapayapa at demokratikong pamamaraan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kabayanihan at sakripisyo ng ating mga mujahidat. Gayon din ng lahat ng Bangsamoro at mga tagapagtaguyod ng kapayapaan na nag-alay ng kanilang buhay at lakas para sa ating adhikain. Ang ating mga nakamit na bunga ng sama-samang pakikibaka ng maraming henerasyon. Higit sa isang kasunduan, ang FAB ay sagisag ng pag-asa at patunay na ang pagkakaisa, tiyaga at mapayapang pakikibaka ay maaring magbukas sa ng landas tungo sa tunay na pagbabago. Malayo na ang ating narating, ngunit marami pa tayong dapat gawin. Ang pagkamit ng autonomiya ay isang mahalagang tagumpay, ngunit kaakibat nito ang tungkuling patatagin ang ating mga institusyon, pangalagaan ang kapayapaan at tiyaking mararamdaman ng bawat Bangsamoro ang bunga ng ating pakikibaka. Dapat nating isulong at isabuhay ang moral governance, isang pamamahalang nakabatay sa integridad, pananagutan, katarungan at malasakit sa mamamayan. Ang pamahalaang Bangsamoro ay para sa lahat, anuman ang tribo, pananampalataya o komunidad. Insha'Allah, ipagpapatuloy natin ang ating adhikain sa pamamagitan ng demokratikong pakikibaka, mapayapang pakikipag-ugnay, mabuting pamahamahala at sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng ating mamamayan. Naway patuloy tayong gabayan ni Allah tungo sa tunay at pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa, katarungan at kaunlaran. Sa ika-14 na anniversary ng FAB, ating alalahanin ang mga sakripisyong nagbigay daan sa ating mga tagumpay. Yakapin natin ang ating pananagutan sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Naway manatili tayong nagkakaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagtupad ng pagtupad sa pangarap ng isang makatarungan, maunlad at mapayapang bangsa Moro. Ang statement, mga katinig, pinirmahan ni Alhaj Murad Ibrahim, ang chairman sa Moro Islamic Liberation Front o president sa United Bangsa Moro Justice Party. Oh, 40. Sa may take ni mga ni.
2: So, lalom-lalom ni ang statement kaubang dos, no? Establishment sa Bangsa Moro, pinaagi sa Framework Agreement to the Bangsa Moro or kining FAB. Ikaduha, basic rights, protection sa katungod sa tanan, dili lang sa Bangsa Moro kaubang dos. Bago lang ni mo gimension kung dili apil sa Christian settlers o sa indigenous peoples nga napasakop sa BARM, no? Ang right to religion, due process o ang ilang freedom of speech nga nakapasulod sa ilang basic rights. Ikatulo, kining power sharing. Unsa ang hatian sa Maynila o sa Bangsa Moro, no? O siyempre, kuan kini murag decentralization gid kini kaubang dos nga dili na sila mamahimong dependent dito sa gitawag natong Imperial Manila. Ikaapat ang wealth sharing. Si 25% sa taxes sa Bangsa Moro og 25% sa national government, no? Handum man pud kana nato kaubang dos nga unta tungod kay ang Mindanao. Those who have less in the sharing before, kinahanglan nga matagaan o mas dako-dako nga sharing of the pie, no? Labi na ang Mindanao kay dugay higayon nga deprived sa taxes, no? So sa ilaha ka ubang dos
0: 75-25,
2: no?
0: Unta tanang LGU ana sa Mindanao, dili na sa Mindanao, tubok Pilipinas, singuna na ang sharing, kay kining kasagaran magud sa mga kawatan na sa national
2: kultura gyud dito sa pagpangawkaw. So malimtan doon dire kay Islam man ta pwerte natong layo. Unya, black grant from national government, mamahimong automatic, o profit sharing sa natural resources, natural gas na to, mineral, so matagaan o dakong power and authority
0: unta
2: ang mga naadin.
0: Unta.
2: Masyak naman ang taga-ubang dos. Sama sa ato ang geothermal plant, ni matatag morning, baligya na sa nasyonal. Wag yun tayo kakibo-kibo ang naadin. Basta pagtanaw lahi, naitag-iya. So,
0: pati ang agos po lang ikaroon, namiligro pa.
2: Masyak na punta.
0: Oh, diha sa sa South Cotabato, grabe ang struggle diha sa mga katawhan, both legal ug paralegal, para lang
2: kaya ilang mga bukid pud due for mina pud nga wala silang say because the national approves.
0: Yeah,
2: no?
0: Pero kanang ilang recent struggle gyud kanang legal ug paralegal na sila sa kalsada, nag-ano petition sila sa Supreme Court naning privatization sa Socoteco 2. Anyway, nganong labot man pud.
2: Ang ika-5 kaumang dos ang teritoryo. It bespeaks naga hingusog puni sa isgutanan sa teritoryo ni kining FAB. Ang core territory nila AR kaning dating ARMM plus ang unom ka municipality sa Lanao del Norte City sa Cotabato ug Isabela pwede madungagan via plebiscite, pero at gitakda naman kung unsa ang teritoryo.
0: Dili so ganin na dugangan nakuhaan gani
2: nakuhaan?
0: Eh nag specifically kining di ba hulo.
2: So exempted na ang hulo.
0: Nihawa sila na sila nagpetition sila sa Supreme Court o katigan ng ilang request nga mubulag sila sa BARM.
2: So ilaha po itong that is how they perceive po nung unsa ang ilang choice, no? Pero tanaw, as people.
0: Kung tanaw ni mga ang kasaysayan, originally, the whole of Mindanao, yun, giangkon yun sa mga katutubo o sa Bangsa Moro. Mm-hmm. And sadaghan kayo ng mga agreement kang tahitabo, Tripoli Agreement, pagkahuman sa Tripoli Agreement, another agreement about, yung final peace agreement.
2: The agreement that never was.
0: And in every agreement, nagka-constrict, nagkagamay, nagkagamay kining area sa Bangsa Moro.
2: So, kato, ang importante nga sa BARM karon ka ubang dos, usa sa ilahang murabag core point nga ilahang ginaproteksyonan katong territory, no, upon approval kung unsa ang nasakop ni ani, ug ang ika-unom ka ubang dos, normalization, decommissioning, MILF decommissioning sa armas nga gradual, private armed groups, disbandment, transitional justice pinaagi sa amnesty, ug ang ikapito nga matawag natong core ni aning FAB is transition, pagtukod ug Bangsa Moro transition commissioning para muhimo ug Bangsa Moro basic law. So
0: now na human naman na, di ba? Nag-election na gano'n sila. Oh, but of course, ang ano lang yun nato sa autonomy, dali raman kaayo sa yun na kayong paghatag ka ng mga areas that will be subject to the government of the autonomous region. What has been very difficult kaubang 40, kang ang kanang gitawag nato fiscal autonomy. Hatagan mo sila area, tagaan mo sila gobernador, tagaan mo mga officers diha, pero control gihapon sa national government ang pag-release sa ilahang mga funds. Nagayangu gihapon sila, dependent gihapon sila sa national government sa in terms of funding. But of course, ang ginatanaw siguro diri is katong spirit of accountability. But the spirit of accountability can be installed, no? Diya sa usa ka sistema nga naay check and balance.
2: Yes, kay kung mahinduan po nato ka ubang dos sa time sa ARMM under Professor Normie Suari, maupunay nahitabo ang reklamo na alagi arm pero ang pag-download sa pondo murabag an arm without substantial fund, no?
0: An arm without arm.
2: ARMM without arm. No? So lessons learned, we need to see. Mahimo tang saksi ni ani kung unsaon sa BARM pag ferry out sa ilahang handom vis-a-vis sa ilahang pag assert sa national that they should get what rightfully belongs sa ARM o sa BARM, BARMM.
0: So unsa kay mahitabo ni ani, especially in the context sa atong gihistoryahan ganiya nga dili kung dili mo daog ang MILF as a Chief Minister, ang mainstream ha, mainstream. Uh-huh. Kaya kini si Makakwa, nag-claim ang gihapon ni siya, nga MILF gihapon siya, being the former Chief of Staff or the Army Chief of the Moro Islamic Liberation Front sa panahon nga sila nakigbisog pa. Nahimo nga Army Chief kini si Makakwa actually, kinipuli ni siya kay Murad, after Murad succeeded the late Hasim Salamat. So by succession ang ilahang mga promotions, but now nagkabulag-bulag sila, and hopefully wala sila gibulag-bulag. But aduna yung mga indications nga like what happened with the Moro National Liberation Front, this is a case of divide and rule strategy. Yeah. Kaya doon may mga very visible hands, no, from Malacañang sa pagkasiak ni aning Moro Islamic Liberation Front. Now, dako nga question ni kaubang 40 nga kung dili si Murad ang mudaog, dako kay nga question kay how will the agreement be implemented, no? Pwede man ni makakuha nga, well, ako mang i-implement in coordination with the national government, but ang pangutana is si Makakwa ba aduna pa'y katungod nga i-represent ang MILF, the fact na natanggal na siya sa Central Committee, gi-football na siya. Ug dako ni nga issue tungod kay similarly ang Moro National Liberation Front, ni Nur Miswari ni pirma po ni og peace agreement with the government in 1996 and bisan pa og dugay na dili na gobernador si Miswari ang ubang mga MNLF anaana diha karon sa BARM nga gidumalaan sa butang na natog MILF but adunay agreement ang government with the MNLF nga long range siya nga dapat hangtod karon i-implement pa og pipila ni ani akong nahibal-an adunay agreement diha sa exploration for example sa Ligwasan Mars og ang wealth sharing sa exploration nga mahimo diha sa Ligwasan Mars and other areas of the Bangsang Moro nga adunay mga dagko og mga unsa ni mga bahandi ba mga natural resources nga pwede natong nga pwedeng i-maximize kaya aduna ni study kanang natural gas dili na malilong daghan kaayo nang nag pamatuod ni ana nga adunay mga balon diha nga kung imo ang sindihan mo siga og kana tong natural gas nga naa kuno diha sulod sa Ligwasan Mars aside from of course sa natural gas adunay gitawag nila o sabay term nila economically viable nga black oil. So
2: wow, so lahi pag yun na ano?
0: Kanang black oil mo na ang sa ato ang pagkasabot ta kuan gikuhaan og espalto, krudo. So kana no, i-process kana siya ang iyang mga waste material na pwedeng mahimong espalto pero makaproduce siya og krudo. So yung nga nakadunahan ang Ligwasan Mars aside from the many other natural resources kay gabi po na maupod na ang palengke sa mga Bangsamoro kay gabi ang isda diha daghan kaayong haluan diha daghan kaayong ang butog na pa bay pantat diha nga karon nga panahon tungod ni aning hito
2: nga, hito nga mga ono. Pero very rich yun ang sulod sa Ligwasan kaubang dos no maong dili lang mga ingon nato Pilipino pero more than that kaubang dos daghan ang nag-ay gani na anay mga initial nga exploration so dapat kinto ni ani ang ato ang mga kaigsuunan especially those in power sa BARM no kinto sila kaubang dos that the real wealth of that Ligwasan Mars ang ayan yun nga mo adto sa mga ato ang mga tagilungsod no ug dili ang kadak ang bahin ihawas na pod ug dadon sa sama sa minahan dadon sa laing nasod.
0: Actually magandang umaga diyan sa kaibigan natin sa Moro National Liberation Front na si Commander Randy Caron.
2: Yes, magandang umaga. Assalamualaikum Commander.
0: Maraming kung hindi man siya direkta maraming mga tauhan niya ang nakikinig daw sa Tinig ng Bayan.
2: Ito kakaubang Rumi, gusto na akong i-shoot na question no kay naapoy gapaminaw sa ato no classmate na ako ni sa una. Anak siya. Edi congrats kung may 46 na si Makakwa. Pero ang tanong, it will be a fragile majority dahil 46 lang. Para sa chief minister, lima lang ang sobra. Paano i-hold ang 46 na hindi babalik at hindi ililipat? So anak yang tanaw, no? Fragile majority daw.
0: Totoo
2: breakable.
0: Po. Totoo po. At meron pa tayong hanggang at 30 para siyempre sa ngayon pa lang nagkanya-kanya ng tag-obwar ka mo nga di ba?
2: Tag-obwar.
0: Anyway, i-greet mo na meron pa lang sige, basahin natin. Si Eliseo Ladd Jr. Good morning, Tinig ng Bayan. Pa-shout out ako sa ako ang kuya sa iyang natauhan karon adlawa. At Romy Eliseo, happy birthday. Unta ang Ginoo, magpanalangin na kaniya. Daghang salamat. Happy birthday, Romy Eliseo. Sige. Kinsa pa yung birthday karon?
2: Mga yes, pisa, ay kagahapon nag-birthday ang usa sa kugihan kaayo nga trabahan pisa City Hall sa ilalum sa City Agriculture Office. Ginatawag ni siya nga Mami ng Bayan, Mami Rosie Gapasin, no? So happy birthday, ika 70th birthday, no? So gikan din sa Sibyaanan, maayong
0: pagsaulog sa City Agriculture na sila.
2: Yes, City Agriculture.
0: Happy birthday ni
2: Mami Rosie Gapasin.
0: Rosie, no? Og maayong buntag sa tanan diha sa mga empleyado diha sa City Agriculture. Of course, sa dila na mo hingan lang kay daghan kaayo mo diha. Yes. But anyway, mga higala na to ni sila. Mga pisa siguro ta kaubang 40?
2: Yes, no? Kinahanglan gyud nga piskay ang atong pamati samtang naminaw mo sa tinig ng bayan, no? Mm-hmm. So, coffee yaki.
0: Unsa man imo ha? 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1 or Okira coffee?
2: Aw, pwede ipuli-puli ra na kung gusto gyud kog high energy gyud kaayo mo ragwa na itong ganay kaubang dos.
0: Ah.
2: Adito gyud ko sa 7. 7-in-1 coffee yaki.
0: Aha, sige, mga pisa kita.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kailang lihok yun sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig. Nagbagabagi hapon kining murag naa pa may aftermath kining pag-withdraw sa prosecution sa 3 articles of impeachment. Mao ni ginaistoryahan karon.
1: Yes, yes kaayo ka ubang dos no. Daghang mga nagabagutbot kay ang ilang excitement nga madunggan mismo si BP Sara wala na tuman tungod kay gidrop daw ang tulo ka impeachment no. Impeachment complaints.
0: Sige, ato sang istoryahan na well ginahulat nato si kaubang floor.
1: Yeah, unta naka standby to basig nagbiyahe pero paningkamutan nato. Madungog ang pipila ka tingog sa mga non-government organizations nga wa gyud ni hunong kaubang dos. Ug dili pwedeng makapoy tungod kay nagapaningkamot nga ang the real power to feed the nation should go to the actual hands of our Filipino farmers. Ug dili didto sa mga imported. Uy, labi na kaubang dos. Makakugang.
0: Kulatan mong kunyo mo?
1: Effective kay dapat makugang ta no. 200,000 metric tons mo import tag bugas sa United States.
0: Yeah, US. Unsa diay?
1: Daghan pa diay puro semento naman ni ng United States.
0: Ya
1: patamukuha sa ilaha, no?
0: So buhi. Kaulaw na nakaayo.
1: Kaulaw eh. Grabe, oy. Insulto, insulto ingon pa sa uban, insulto militar na kayo na. Sa atua nga ilabay man lang gani ni mo dinhi kaubang dos. Ingon nila ilabay lang nimo ang udlot sa kamuti taps humanim kuan mabuhi man gani. No
0: dati
1: we are gifted
0: dati nag-import ta sa mga third world countries nga diri pa nagtuon sa teknolohiya sa pagtanom og humay sa atoa sa iri no pero karon mura og di katuuhan ni unsa ba ni
1: unsa ba gayud 200 million metric tons nga bugas i-import nimo gikan sa US. Una ang distansya kaubang dos nga biyahion sa mga dagko kaayong barko no transportation cost nimo unya ang bukbuk. Isprihan pag yuna nimo kaubang dos.
0: Correct.
1: Para lang moabot sa Pilipinas ipakaon nimo sa mga Pilipino samtang naaraos kabakan naaras tulunan naaras samlang naaras sa mga sa President Rojas kadaghan sa ato ang mga rice farmer nagapungad taon kaubang dos samtang nagtanaw nga ang atong market flooded gibaha sa puro imported rice
0: dili na to malikayan
1: sakit kaayo na ba mura bag unsa gyuning pagkainsultuha
0: dili na to malikayan nga siyempre ato ang basulon ang ato ang presidente niya si presidente Bongbong Marcos kay wala may importation nga mahitabo kung dili niya na aprubahan og siyempre nagpakita lang pud kini nag-approve lang kini katong pagka-dusil nga puppet ni Marcos sa Estados Unidos.
1: Yes, unsa man ni
0: binisayaan ng dusil na puppet.
1: Bright man kayo ka. Oy, kinahanglan pa ta unsa meaning sa dusil? Ang imong vocabulary baka nang bright kay ilan yun yung writer ba no?
0: kana yung gabi na ka unsa ba tawag na kanang
1: madaling unsa ni madaling turuan maamo masunurin
0: masunurin
1: hindi
0: no?
1: Pala away
0: masunurin nga pa puppet
1: kanang subsir dili na puppet kanang mas dako sa iro ay unsa na bulldog na kayo
2: si Kwan. Trump
1: ay
0: first though for so long a time daghan kaya na nga sa kadugay nga panahon bisitahon ni US ang Pilipinas sa okay siyempre basig pasalamat sila kay gipalitan to sila
1: bugas
0: bugas pero grabe. Makaulaw
1: napaypaksilika
0: napaypaksilika
1: so tama ka ubang dos no. Ayaw na magpananom og bugas kay ang inyong mga planes, ang inyong mga patag, tukura na magpaksilika. Doble, dili na mo palit sa amo.
0: Maaw.
1: Kay aron mo ginansya pag yun ang among mga dato na kaayong mag-uuma. Sa US, ang mag-uuma nila, dato na town, no? Mechanized na. Samtang taon ang atong Juan de la Cruz dinhi. Ngagikan sa alas 3 sa buntag, alas 4 sa buntag. Tu anas basakan.
0: Mechanized sa ang ilang farming unya kini mga farmers mismo sila mismo ang nagabaligya sa ilahang direkta nga sila gabaligya sa ilahang mga produkto dito sa merkado. So ang sistema, ang ilahang mga dagko nga mga truck, i-parking nila dito sa merkado nila nga naka-design nga pwede ning parkingan og mga dagko nga truck, og sila mismo ang mamaligya sa ilahang mga produkto direkta ngadto sa mga consumer. So mga katinig, masubo kining dako kayog implication kining ginaingon nga mag-import na ta og buga sa Estados Unidos.
1: Unsa ang deal ko bang do samtang gikasubo nato nga ang ato ang partner sa IRDF, no, ni padulong gyud og area para lagi ni aning mga pag patipon para gyud nga ma-edukar pod ang ato ang mga uban pang partners, no. So
0: unsa ang
1: deal? Ang deal, no?
0: Ang problema ana bisan og walay mga bag-ong kasabutan tungod kay nahikot naman ang ekonomiya sa Pilipinas dito sa Estados Unidos tungod sa kadako sa atong utang niining US controlled nga International Monetary Fund og World Bank. So bisag unsa idikta sa Estados Unidos kang Marcos sa dili na siya mabalibad kay of course tanawa good ang ato ang budget every year nga nagahimo og budget, nag-approve og budget ang ato ang Kongreso, aduna gyud budget deficit permit. Okay?

0: to sa diskusyon nato dinhi karon to. Musulod ang bugas sa US 200,000 metric tons gikan kini sa Estados Unidos dinhi sa Pilipinas. So expectedly ang inyong gipaninda dili lang Vietnam, dili lang gikan og Thailand nga bugas, no? Pero tungod kay naaprubahan October 7, 2026, gipirmahan ang PRISM or Philippine Rice Industry Stakeholders Movement sa og sa US Rice Federation, no? Na anay MOU, Memorandum of Understanding with the US nga sila ang mo-deliver sa 200,000 metric tons nga bugas dinhi. So unsay tan-aw ninyo anito labi na kay kamuman ang maninda diha. Diha mangyod ang matawag natong repository sa pagkaon sa inyong paninda, no, sa mga palengke. Unsay reaction og take ninyo anito?
1: Kasi pagka tinuod lang Rob, no, nagkain mga kawanan diya. Wa kami kasayuran na iman ang dadan pero, no? O gani, hindi po kayo ni sure na kami ang makabaligya, anak. Tungod kaya, sukad na na-approve tong participation law, pero wala na mag-communication sa Greco, no? Tungod kay, wala na, ang bako din sa hinungdan na, no? Wala na may binatap kung sa mga problema sa ato ang segment na problema sa mga bugas.
2: Ang kasagaran nga ano to sa atong nahibal-an ni ana kay private kita nakakita kita unsa ang manipulasyon sa rice importation moadto na siya sa mga cartel unya kini mga cartel ilabi na kay mga nindot nga bugas sa gikan sa gawas sa nasod ilahan ang i-distribute sa mga dagko pod nga mga ano kining mga kumpanya, mga food chain, no, sila ang mamaligya ni ana. So kasagaran dili na makaabot dito sa ato ang mga sama nimo, wa kakabalo gamuboy mamaligya ni ana. But just the same, ang epekto ni ana, adko na siya og epekto diha sa inyuha, sa inyuhang sektor. Tama ba to?
1: Oo, mao na siya nang kuan kay gani sa mga importation karon, klaro man gyud kayo nga ang ga-import maklaro man ito makita maklaro din ito pinsan sila mga dagko mo sa mga politiko gyapon. So tama din ang imong opinion na kasi hindi gyapon kaabot kay kontrolado man din siya sa mga dagko nga importer gani baguhay palamang na ang gani minasairan nga walay importation permit na gyapon karon sa ato ang mga pangalakan para siguro po na makontrol po.
2: Na basin ko to wala naghatag og importation permit sa uban kay para masiguro nga ang US lang ang makasulod.
1: Basin ko na di na nato pero kini gusto sa to ang mga dagko nga mga politiko nga sila gyud ang control.
0: Control.
1: Nana gyud ang dagat pero.
0: Unya kini di ayto tama dili ang gobyerno ang mopalit. Private sector via open tender bulk og bag rice. Ngano daw? Ingon sa USA, sa Estados Unidos, gusto nilang i-revive ang US-Philippines rice trade. Katong relasyon do sa una, nga kusog kaayo 1960s, ngadto sa 1980s, o 1999, ngadto sa 2007. Pero atong panahon na via NFA.
2: Bali na karon kay
0: private sector ang mapalit.
2: O di ka na sa una, kusog ang rice trading. Pero ang nasod Pilipinas ang nagapadala og atong bugas dito sa ilaha. Yes. Karon na bali na.
0: Og ingon pud sa Pilipinas, mao to ingon sa US, no? Gusto mi og pag reclaim sa dati natong relasyon. Ingon pud sa Pilipinas to, no? El Niño preparation ni. Kulang daw ta og 30% sa local production, 5 million metric tons ang gi-import nato karong 2026 og 3.98 million na as of September 27. Kinahanglan og buffer, 75 days reserve lang ang naa sa ato karon. Mauning gustong mag-diversify kuno nga dili lang Vietnam ang mo-deliver. So US pod. So kana ilang ko ta. Out Vietnam. US in.
1: Da. Okay, kung atong kanawin sa pagkatinood lang, no, ang gobyerno dito ang dapat na mag-import.
0: Correct.
1: Ang lagi na dapat patutuloy, hindi kaya ang private sector, tungkol si

0: supaya di sektor gani.
1: Iko siya din na.
0: Ya, magkuto manggawas ang katong mga kartel kanang pag-uwan sa nila ng intras sa parato sa sitio, pagmahal na, sa nila ipagawas. Iyan naman, unlike sa gobyerno nga, kung pila kayo presyo yun, mawag dito siyang presyo. Di na nagito sa inyong mataas.
2: Hmm. Akong i-pick up tong giingon nga gusto sa Estados Unidos nga i-reclaim ang dati nato nga relasyon. So, kung i-reclaim ang dati nato nga relasyon, ato sang tan-aon kung unsa ba ang atong relasyon sa pagkakaron. Sa pagkakaron, ang atong relasyon musugot ag sa dili, giilan nato na siya nga murata og neo-colony sa Estados Unidos. Kolonya ta, pero dili direct ang pag-colonize ato. Ah, kung ingon siya nga i-reclaim ang dating relasyon, buot pasabot ba, mabalik kita sa panahon nga direkta ta nga kolonya sa Estados Unidos?
1: Nga naana sila din he?
2: Mm.
1: Naana naman.
0: Wala din dili ta kasabot kayo sa gobyerno nga nga nung nilana man ang ilahang mga pangunauna na dili man ta dapat nga inyo na na tungod kay ang kulingan mabalik ka sa kanya to at kung kumado kita dili pa pwede nga maka tingog nilana nga kung so, kung pila ilang tisyo mga to kay kulungan na kulungan yung kanila
1: ang sakit pagyod kay ang gobyerno ni out private sector yung paguniton o ang kini importante kayo na eh. Kung sa isulod sa Memorandum of Understanding, pila ka tuig?
2: Sige daw.
1: 2027, ngadto sa 2028, o kung maayo ang relasyon onwards, mga wala ning atong farmer, ani kaubang dos, kaubang tuto? No? Kay 2028, onwards, kung maayo daw ang relasyon. Sumurag. So, murag ka na ang kana ang ma-foresee na to. Unsa ning naapa mo'y ehemplo to, aning US rice? Unsa man ni siya, dagko ang lugas ni ani?
0: Wala pa mi na kwan. Wala pa yun. Kalit-kalit lang yan. Tama lang yan na minasayuran sa inyo ang naaday sa plano ng importation dito sa US.
1: Yeah. October 7 na approve karong tuiga.
2: Na approve na bago lang karong nang bulan na. So siguro ato ning subaybayan to og siguro ang ato ang mga unsa ni rice traders pati ato ang mga farmers dapat mangandam na ni ani and if possible maghimo na tawag ato ang mga position paper
1: ipaabot kasikas ni ani
2: ipaabot
1: no?
2: Na to dito sa kaulohan na pinaagi sa asaba Department of Agriculture or sa NFA.
1: Yes, dili lang na unsay mga reaksyon to at least mahibaw-an nato no. Ang chairman mismo sa Senate Committee on Agriculture si Senator Kiko Pangilinan ni kontra ni ani og kagahapon lang nakapagawas og posisyon so unsa ni ulahi nila ni Nasayran ang presidente ra gibuot-buot ani no that we do not know pero ang iyang reaksyon nganong mag-import man og bugas sa United States if shipping costs are higher. Kinsa dai makabenefit ako na lang ning gibinisaya kay in English ang word kinsa po imo shoulder sa additional expenses no og will the consumers end up saying paying for them again sa mga consumers ba daw
2: dali. Nagkainit na nga to ang discussion dere pero lampas ato sa atong oras ba
1: gikao ng oras ha?
2: To amo kang tawagan na anytime para sa pag follow up na to na yung mga issue.
0: Oh, wala problema. Anytime. Salamat kayo.
1: To, mubalik man ka sa imong mga panon diha sa mga grains retailers, no? Importante po nga magkulo ka bildo kita ani kay para di ta mo matag morning.
2: Dahil salamat to.
1: Salamat kaayo, Sir Toto.
2: Mm-hmm. So, sa tanan nga mga tigpaminaw, dahil kayo salamat sa iyong pakiguban ka na mo.
1: Yes, og sugod pa lang kini sa init nga issue sa bugas. Talad kan anan no nga ato ng tua gipasa sa US ang pagbuhi sa atong nasod no. So dili nato ni katulgan, ato ning hinuklugan. apan kay wa naman tay oras, no? Till next time, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Mm-hmm. Tinig Dos Romilus pa, nagapasalamat siyang pag-iuban ka na mo o ganang hinaot ta sa kanunay. Nga mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Maayong morning kanato tibo.
3: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga-Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras, ganap na ang alas 7:11 na.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga po. Ako si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes. Adi si Saisa sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Narito na mga nangungunang mga balita. Mahigit 30 pamilya lumikas sa Ampatuan, Maguindanao del Sur dahil sa takot nang marinig ang malakas na sunod-sunod na putok ng baril kagabi. Headline. Samantalang naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect dahil sa pagtutulak pa rin ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Samantala, sa kabilang banda, top 6 sa most wanted person sa regional level, naaresto naman sa Cotabato City dahil sa kasong murder. At dagdag ng mga balita, mga sigarilyo na posibleng smuggled na samsam naman ng mga otoridad sa Caraga, Davao Oriental. Project Dadyawon, nagati naman ang tulong at serbisyo sa mga mag-aaral sa Caraga, Davao Oriental. Bagong 10 million pesos na bus natanggap na ng Dorso. At samantala sa Usamis City, isang fish vendor na aresto din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
2: Oo.
1: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa ka pad lang yan, Gino?
1: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay man.
0: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing nga mga balita ngayong umaga po ng Biyernes sa mga himpila ng Joy FM. Good morning, Cotabato City. Sa detalye po natin mga pangunay mga balita, aabot sa mahigit 30 mga pamilya ang lumikas mula sa sityo sa Baduan na Barangay Kauran sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagabi. Ito'y matapos namang nakarinig ng malakas na putok-putok ng baril o pinaniniwala nga meron nangyaring bakbakan sa pagitan ng mga armadong grupo. Ayon na sa ulat, nagasipag pulasan ng takbo ang mga residente, bit-bit ang kanilang mga gamit. Dahil naman sa takot na sila madamay. Ayon naman na kay Maguindanao del Sur Provincial Police Office spokesperson, Police Major Joseph Tamayo, wala umano nga nangyaring bakbakan sa naturang lugar, subalit natakot ang mga residente dahil hindi sila sanay nang makarinig ng malalakas na putok ng baril. Sa kasalukuyan ayon sa kanya ay bumalik na rin ang mga residente na naunang lumikas dahil sa takot. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy din ang ginagawang investigasyon ng Maguindanao PNP kaugnay ng naturang insidente.
1: Rin po kami sa area.
0: Mm-hmm.
1: With regards ko naman sa mga puto, kasi itong sityo sa Baduan, kasi hindi sanay pa yung mga tao rito sa mga ganyang puto, kasi halos nga ngayon lang nangyari ito sa kanilang area, kaya hindi pa sanay itong mga tao na to sa makarinig ng mga puto.
0: Mm-hmm. Si Police Major Joseph Tamayo, spokesperson ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Samantala, sa ibang mga balita, na aresto naman ng mga otoridad sa Cotabato City ang top 6 most wanted person dahil naman sa kasong pagpatay. Itinuro ang naturang suspect sa nangyaring pagpatay sa isang LGBTQ plus member sa Cotabato City na si Jul Hamin Datu Kaka Halyas Amin, 22 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Rosary Heights sa 10 sa Cotabato City. Inaresto ito kahapon habang nasa Barangay Limpungo sa Datu Hopper, Maguindanao del Sur, kung saan nagsanib puwersa ang Cotabato City PNP, CIU, CMFC, Datu Hopper Municipal Police Station at ang 1402nd Mobile Force Company, RMFB 14A, at ang PIU Maguindanao del Sur. Sa bisa ng dalawang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 sa Cotabato City, inaresto si alias Hamin. Makaraan na siyang itinuro sa kasong pagpatay sa isang nagngangalang si Carl Puti, na kung saan natagpuan ang bangkay nito sa isang bakanting nitso sa public cemetery sa Malagapas, Rosary Heights 10 sa Cotabato City. Nasa kustudya na ng Police Station 3 ang suspect na si alias Hamin at nakatakda namang iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Alas 7:22 ng oras, samantala sa ibang mga balita,

Sa dato din sa Insuat Maguindanao del Norte, naaresto naman ang dalawang mga sospek na ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang mga sospek na nakilalang sina alias Abdul San Saluna Dilna at Albina Giambangan, mga residente ng barangay Nikitan sa Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte ay naaresto alas 4 ng madaling araw kahapon. Nabatid na mula sa DOSA PNP na ang dalawa ay matagal na isinailalim sa surveillance operation. Subalit sila ay unang nakatakas sa mga naikasang operasyon. Subalit naaresto na ito at ngayon ay nakuhanan pa ng baril. Kaya't kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang kakaharapin ng mga ito. Balita mula naman sa Taraca, Lanao del Sur, aabot naman sa 3.6 milyon peso halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa high value target individual na nagtatago sa bahagi ng Masulon, Taraca, Lanao del Sur. Alas 12:45 kahapon ng madaling araw ng alas 12:45 kahapon ng tanghali ng ikasa ang naturang operasyon laban na kina Faiz Muin Tampugaw alias Jam, 33 years old, walang trabaho at residente ng barangay Dala Usan na Maging, Lanao del Sur. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang nasa 10 sachet ng hininilang shabu na tumitimbang ng 533.7 grams na may katumbas na halaga na mahigit 3 million pesos. Ayon sa PNP Probar, nagsanib puwersa sila katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Lanao del Sur, LTIU-MDN, 53rd SAC PNP SAF ng Taraca Municipal Police Station at tropa ng NICA RO-17 Barm at ang PDEG SOU-15. Dito ay matagumpay na naaresto ang naturang suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Alas 7:25 na ang oras.

0: Samantala, dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Mula kay Renz Sumalinog.
1: Pan ang usag ka gitawag ng street level individual o SLI sa PNP. Pinagi sa usag ka drug bypass operation sa Barangay San Vicente, Bajo, Oroquita City. Alas 2.50 ang takda sa hapon dito nakalabay ng October 14, 2026. Gila ang gidako pinagi sa alias nga si Robert, 41 anyos, minyo kinig usag ka face vendor o residente sa Purok 2, Barangay San Vicente, Bajo. Ipamuluhan sa City Drug Enforcement Unit sa Oroquita City Police Station ang operasyon ubos sa pagdumala ni Police Major Adrian na Lua Officer in Charge ni og baton pa mitabang usab sa mga operasyon ang 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Misamis Occidental. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka gamay nga transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga substansya nga gituho ang shabu o giingong napalita pinagi sa bypass transaksyon. Nakausab ang sa body search ang laing 15 kaputos nga gituho ang shabu. Miabot sa 16 kaputos ang nakumpiskang ebidensya nga mitimbang og 2 ka gramo og adunay standard drug price nga mukabat og 13,600 pesos sumala pa sa report. Naana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o ang mga nagopiskang ebidensya samtang ipasaka na ang tukmang kaso paglapas sa kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa labangan ng Zamboanga del Sur, natagpuan ng mga otoridad ang isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa bahagi ng barangay Yalantian sa labangan ng Zamboanga del Sur kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng labangan, hindi pa matukoy kung ano ang ikinamatay ng naturang lalaki at sino ito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Habang nakahimlay sa Gamalinda Funeral Home ang labi ng naturang biktima. Nananawagan naman ng mga otoridad sa sinumang pamilya na nawala ng miyembro na makipag-ugnayan sa kanila. Samantala, balita mula sa Davao Oriental, pinaniwalaang mga smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad. Dagdag na detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
2: Nasamsam ng mga tauhan ng Caraga Municipal Police Station ang mga sigarilyong pinaghihinalaang smuggled at walang kinakailangang graphic health warning sa Pork Rose, Barangay Poblacion, Caraga, Davao Oriental, dakong alas 5 ng hapon nitong Oktubre 14 ngayong taon. Ayon sa ulat ng pulisya, na-discovery ni na Police Sergeant Estrada at Patrol Woman Loro na nagsasagawa ng pagpapatrolya ang isang asul na supot na walang nagmamay-ari sa waiting area ng nasabing lugar. Sa pagsisiyasat, nakita sa loob nito ang mga kahan ng sigarilyong bros na walang kinakailangan graphic health warning na posibleng indikasyon ng illegal na pagpasok ng mga produkto sa bansa. Sa kabila ng pagtatanong sa mga taong nasa paligid, walang umako sa nasabing mga sigarilyo kaya kinumpiska ang mga ito para sa kaukulang disposisyon. Tinatayang nasa 4,000 piso ang halaga ng mga nasamsam na sigarilyo na kasalukuyang nasa pansamantalang kustudiya ng Caraga Municipal Police Station. Inaasahang i-turnover ang mga ito sa Department of Trade and Industry o DTI sa Mata City para sa kaukulang aksyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap tang alas 7:29 na ang oras.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika. Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
5: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka, lami alay mong lawas.
6: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
5: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
6: Kapi nga...
5: Coffee Yaki, 7-in-1.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
5: Paano nga kayo, bugno man kayo dirud sa mong agod, kaya naman sa basakan?
6: Oo.
5: Good. Siya, plasan ako. Yaki oil. Yaki oil ang gamit karon. Tapos tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7.31 na. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa Tagum City. Sugatan isang 36-anyos na lalaki matapos sa tuya pagbabarilin habang nasa bahagi naman ng puro kabagong lipunan sa Barangay Magugpo West sa Tagum City alas 2.50. Kahapon ng madaling araw, ang biktima nga si Alias Luther, residente ng Barangay Aligria, Katiila, Davao Oriental. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang braso nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Ayon sa ulat, ang naturang biktima sumilip umano sa kanyang nakababatang kapatid matapos nitong marinig ang boses na mayroong nakaalitan at nang biglang bigla lamang sumulpot ang isang suspect at pinagbabaril ito. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect. Samantala, isinugod naman sa Davao Regional Medical Center ang naturang biktima ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Region, mula sa Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
1: Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Caraga, Davao Oriental sa pamamagitan ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ang Project Da Jawon sa Sangab Elementary School upang maghatid ng tulong at suporta sa komunidad, partikular sa sektor ng edukasyon. Sa naturang programa na mahagi ng mga school supplies para sa lahat ng mag-aaral, bukod pa sa libreng pagpapagupit, bigas, feeding program at mga kagamitan sa opisina. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga katauhan ng Caraga Municipal Police Station na nagsagawa ng maikling talakayan tungkol sa kaligtasan sa paaralan upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng at paligid ng kanilang paaralan. Sa pamamagitan ng Project Da Jawon, layo na lokal na pamahalaan na patuloy na palagkasin ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng komunidad, sumusuporta sa edukasyon at nagtataguyod sa kapakanan ng kabataan sa bayan ng Caraga. Dagdag pa sa mga balita, nakatanggap ang Davao Oriental State University o DORSO ng bagong bus na nagkakalaga ng 10 milyong piso nitong Oktubre 15 ngayong taon upang higit na mapalakas ang transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawanino universidad. Ang 12 metrong Golden Dragon bus na binigay ng Cross Country Motors Incorporated ay may kapasidad na hanggang 60 na pasahero kabilang ang 7 karagdagang jump seats. Inaasahang gagamitin ang bagong sasakyan sa transportasyon ng mga estudyante at personal na lalahok sa mga akademikong aktibidad at iba pang opisyal na gawain sa labas ng campus. Sa pamamagitan ng pagkuha sa bagong bus, inaasahang mas mapapalawak ng DORSO ang kakayahan nitong suportahan ng mga aktibidad at iba pang pangangailangan ng universidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.35 ng oras. Samantala, dagdag na ng mga balita mula sa South Cotabato. Pinarangalan naman ng Department of Education o DepEd ang 14-anyos na estudyante na ikinukonsiderang bayani matapos nangyari ang mass shooting sa Banga National High School nitong nakaraang buwan. Mismo nga si DepEd Secretary Sunny Angara ang nagbigay kay Brian Izel Pamunag bilang DepEd hero na isang sa isinagawang awarding ceremony kung saan tinanggap nito ang plaque of recognition. Sinabi ni Pamunag na wala siyang ibang iniisip sa mga panahon na yon ay para iligtas lamang ang kanyang mga kaklase mula sa suspek na namaril habang ito'y nasa likod ng pintuan. Ayon na pa sa kanya, sariwa pa sa kanyang isipan ang nakitang pamamaril sa kanyang kapatid na si pamamaril sa kanyang katabi na si Chaldin Lubaton na isa sa mga namatay sa naturang insidente. Balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, patuloy namang inuudyukan ng pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga Bangsamoro para sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at mabuting pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y kasabay naman ng pagdiriwang ngayong araw nito sa 14th na taong anibersaryo ng pagkakatag ng Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB. Sinabi naman ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa isang pahayag na ang nilagdaang CAB noong Oktubre 15, 2012 ay mahalagang hakbang tungo sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, Bangsamoro Organic Law at ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anya, kinakailangang palakasin ang mga institusyon ng pamahalaan at isulong ang moral governance na nagbibigay halaga sa integridad, pananagutan, katarungan at malasakit para sa mga mamamayan. Mahalaga din na matiyak na maramdaman ng mga Bangsamoro ang benepisyo ng kapayapaan at sariling pamamahala na kanilang ipinaglaban sa mahabang panahon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Patuloy naman ang buong suporta ng provincial government ng Cotabato sa Socio-Economic and Development Summit na isinagawa kahapon sa General Santos City na may temang Land, Enterprise and Inclusive Growth, Building Bankable Partnership for Local and Indigenous Communities. Ang naturang Socio-Economic and Development Summit ay dinaluhan ng mga barangay official, municipal mayors, IP leaders, landowners, farmers association, cooperative development partners, investor at technical expert. Layo nito na mabigyan ng access ang stakeholders sa mga polisi at pagbuo ng mga proyekto sa lokalidad, mga oportunidad sa agrikultura, infrastruktura, financing at sustainability, structured business matching at consultancy clinics para sa mga proyekto. Ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, mahalaga ang naturang summit para sa Cotabatenyo.

Malaking katanungan naman para kay Nabota City Representative Chubby Tiangco nga pagbabawas ng kamara sa budget sana ng NDRRMF o National Disaster Risk Reduction and Management Fund 2027 National Budget. Binatikos nito ang pagtapyas sa naturang pondo kahit pa anyay may posibleng kakaharapin ang bansa na epekto ng Super El Nino na inaasahang nakasalukuyang tumatama sa bansa at inasang tatagal sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Ayon na kay Tiangco, ang pagbawas sa 10 billion pesong pondo ng Disaster Risk Reduction o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion peso patungo sa 36.17 billion peso na lamang. Anya, nangyari ang pagbawas sa naturang pondo nang wala umanong paliwanag at hindi din nabigyan ng pagkakataon upang magtanong sa period of interpellation.

Ayon sa kanya, sinubukang maibalik ang natura nga pondo subalit ibinasura ito ng kamara. Kaya't hindi maiwasan na magduda ito sa transparency ng proseso sa pagpasa ng pondo para sa 2027. Hindi naman na umusad sa kamara ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA. O CADENA Act na may bersyon sa Senado na isinusulong naman ni Senator Bam Aquino. Layo na nga panukala na mapalakas ang transparency at mabantayan ang paggastos ng pera ng taong bayan. Samantala,

Si Kapi naman daw ng Senado, na-question na yan ang mga questionableng pagbabago ng bersyon ng Kamara para sa panukalang 7.2 trillion pesong pambansang budget para sa 2027. Ito ay posible mas tumitindi pa ang iyakan ng Kamara kapag nasimula na ang paghihimay ng Senado. Sinabi ni Senador Ping Lacson na nakikita niyang maibabalik ng Senado ang daan-daang bilyong pesong pondo na ibinawas o inilipat ng Kamara, kabilang na ang mga pondong para sa foreign assisted project at ilang realignment na may kinalaman sa flood control project. Malakian niya ang trabaho nga naghihintay sa Senado dahil tuloy-tuloy ang pagdinig at masusing pagsusuri sa budget, kabilang na ang pondong inilaan sa mga distrito. Formal lang tinanggap ng Senado noong nakaraang araw ng Miyerkules ang bersyon ng Kamara sa panukalang budget, habang inaasa namang magsisimula ang plenary debates ngayong darting na Nobyembre. Hindi daw pababayaan ng Senado ang pondo para sa PAFA dahil may umiiral na mga kasunduan ng Pilipinas at mga dayuhang development partners. Kabilang dito ang Lakeshore Road Network sa Laguna, isang multi-year infrastructure project na suportado naman ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nagbigay rin ng babala ang senador na maaring magbayad ang pamalaan ng commitment fees at humarap sa iba pa mga financial na epekto kung hindi matutuloy ang mga naturang proyekto. Pinaalalahanan din ng senador o nababahala din ang senador sa ulat na nadagdagan pa umano ang pondo para sa flood control project sa kabila ng mga mali-maletang iskandal na kickback na tinanggap ng mga kongresista. Sa pinakahuling balitang pambansa, kinusto naman ng Commission on Audit ang Sandigan Bayan kaugnay sa mga irregularidad sa mga dokumento ng mga nagastos sa overseas trip ng ilang justices at personnel, maging ang pag-organisa ng event ng ilang four-star o pag-organisa ng mga mabunggang event sa mga 4-star at 5-star hotels. Ayon sa nailathala na annual audit report ng Anti-Graft Court noong 2025, nabatid ng Commission on Audit na naaprobahan ang liquidation na cash advance kung saan ginamit ang 11,869,847.98 pesos para sa foreign travels ng mga opisyal ng Sandigang Bayan at mga empleyado nito noong 2025, kung saan ang mga ito'y walang sapat at kumpletong dokumento. Ayon sa COA report, nahahati sa 7 foreign trips na karamihan ay conferences at training sa US State of Missouri, Victoria, Australia, Budapest, Hungary, Dubai, United Arab Emirates, Doha, Qatar at Singapore mula buwan ng September hanggang Disyembre ng taong 2025. Napag-alaman din ng isa sa pinakamahal na foreign trips ay ang Hungary na nagkakalaga ng 2.5 million peso, Dubai na nagkakalaga ng 1.88 million peso, habang ang Singapore trip naman ng mga ito nagkakalaga ng 1.82 million pesos. Ayon sa patakaran ng Anti-Graft Court na tinutukoy ng COA, tanging ang presiding justice lamang ang may karapatan mag-business class, habang ang ilan pang mga empleyado ay pinapayagan lamang na mag-avail ng official economy class kung sakali man hindi ito sasagutin ng host country o sponsoring organization. Samantala, sa balita naman sa ibayong dagat, mas lalo pang uminit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at ng Amerika matapos namang akusahan ng Russia o ang Russia at ng Ukraine bilang isang pagtutuwid. Ito'y makatapos akusahan naman ng Russia ang Ukraine ng mga pag-atake sa kanilang oil refinery.
Una rito ipinahayag ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na ipagpapatuloy nila ang mga pag-atake kahit na meron pang hiling ang Amerika na itigil ang pag-atake laban sa Russia. Ayon kay Zelensky. Na pagbabayarin nila ang Russia sa mga ginawa nitong pag-atake at pagsira sa kanilang bansa. Nadismaya umano si Zelensky nang umayaw ang Amerika sa intelligence sharing para sa pag-atake ng Russia sa kanila. Inihayag din ni Zelensky na mula pa noong nagdaang araw ay marami ng lugar sa Ukraine ang pinaulanan ng missile ng Russia. Sa balitang pang-ekonomiya.

sa kauna-unahang pagkakataon, naitala naman ang record high o naitala naman ang record low na 63.15 sentavo. Napalitan ng piso kontra sa dolyar kahapon. Sa intraday trading kahapon, nakapagtala ang piso record low ng 62.90 kada dolyar. O bilang isang pagtutuwid, nakapagtala ang piso ng 63.15 kada dolyar. Matatandaan na noong nakarang Oktobre 8 na itala din ng 62.90 sa kada dolyar. Ang pagbagsak ng halaga ng piso ay lalo pang nagpapamahal sa mga bilihin, lalo na sa langis. Kung saan ang dolyar naman ang ginagamit sa pagbili sa naturang commodity, inaasahan din itong magpapataas sa inflation. Sa kabilang banda, maaari namang makinabang sa umpisa ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers dahil inaasahan maraming mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak mula sa abroad ang magpapalit ng dolyar patungo naman sa peso. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel at sa Iran noong katapusan ng Pebrero, sunod-sunod din ang pag-angat ng piso at umabot sa 57 pesos and 665 noong Pebrero 27 ng taong kasalukuyan. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: magpaparada ng bagong import ang Phoenix para pagtibayin ang chance makapasok sa 8-team quarterfinals round ng season 50 PBA Governor's Cup. Isasalang ng Fuel Master si Silius Erlington sa pag-asagupa nito sa Meralco Bolt alas 7:30 mamayang gabi. Matapos naman ang salpukan ng Converge sa Fiber Sixer at sibak ng guest team Macau Giant Pandas alas 5:15 ng hapon sa Antipolo City. Kompleto na ang apat na quarterfinalist sa Group A na kinabibilangan ng INLEX na may record na 9-2, San Miguel 8-3, TNT Tropang 5G na may record na 7-4 at Converge 6-4, habang Talsik naman ang Terra Perma na may record na 4-7, Titan Ultra 2-9 at Macau 9. May record na 2-9 at ang Magnolia 6-3 pa lamang ang Swaka sa quarterfinals sa Group B. Hulog naman ang Macau sa pang-limang dikit na talo matapos ang 87-142 na pagkuyod sa TNT sa huli nilang laban. Samantala, sa dagdag na mga balita, sa pakikipagtulungan naman ng GCash at ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Bacolod, may exclusive deals sa promos at freebies na naghihintay para sa mga dadalo sa Mascara Festival 2026 sa Bacolod City mula October 16 ngayong araw nito hanggang 16. Maaaring makakuha ng mga offers ang mamimiling gagamit ng GCash sa mga participating merchants, habang magkakaroon din ng mga aktibidad at sorpresa sa mga pangunahing lugar ng festival. Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad ang Lacson Street at Plaza o Public Plaza, kung saan na nakatakdang isasagawa ang mga programa mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Bahagi rin ng mga aktibidad ang Mascara Crawl na naghihikayat sa mga festival goer na puntahan ng mga kalahok na negosyo at samantalahin ang kanila mga promo. Ayon kay Gika sa Vice President at Regional Business Unit Maria Tania Padilla, ang Mascara Festival ay magtatagal ng nakaugnay sa makulay na gawain ng komunidad at ang festival experience ay huhulma ng mamamayan ng lungsod na pati ang mga negosyo nito. Maaari ring tingnan ng mga bisita ang festival itinerary upang malaman ang mga nakatakdang aktibidad at available na offers sa iba't ibang lugar para sa mas nais makakuha ng freebies at makilahok sa mga aktibidad. Maring sundan ang mga sumusunod: Bacolod Silay Airport at Bredco Port, mag-download at mag-register sa GCash app, saka bumili ng load upang makakuha ng freebies. Mascara Namits at Merkado Lacson, bisitahin naman ang Mascara Bazaar para sa mga libreng item. Lacson Street at Public Plaza, makilahok ka sa Mascara Crawl at tingnan ang mga promo ng participating merchant. Mega World, bisitahin naman ang Gika sa booth para sa iba pang mga aktividad ng festival. 888 Chinatown Square, dito maaaring kumuha ng Gika sa Visa Card. Bukod sa mga offers para sa mga mamimili, nagbigay rin ang festival ng pagkakataon sa mga lokal na negosyo na makaabot o maabot ang mas maraming customer sa iba pang mga pinakabibisitahing pagdiriwang sa Bacolod. Inaasahan ding dadagsa sa lungsod ang mga residente at turista para sa taunang Mascara Festival na tampok ang mga parada, pagtatanghal at iba pang mga aktibidad na bahagi naman ng kultura at pagkakakilanlan ng Bacolod. At sumunyo ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Biyernes, 16 sa buwan ng Oktubre 2000. 26 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, Cotabato City, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay sa Misamis Occidental. kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp,

0: and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw,